0: Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Wow! Amoy yayamanin!
4: Pati buhok mo, may pabango?
5: Hindi, sis! Sansay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: This is Easy Hoga Stains, a champion dishwasher. Easy
0: Hoga! Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
5: ACS.
6: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
7: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
10: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
11: Wow! Amoy yayamanin!
12: Pati buhok mo may pabango?
11: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw kang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
13: Simply G, simpleng ganda.
14: This is easy home stains, a champion dishwasher.
15: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Nationwide!
9: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
10: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
11: Wow! Amoy yayamanin!
12: Pati buhok mo may pabango?
11: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw kang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
13: Simply G, simpleng ganda.
14: This is easy hugo stains, a champion dishwasher.
5: Easy
15: hugo! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
1: Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide.
2: Angie Mar Camonias.
3: Ating pakinggan, mapapakinggan si kasanggang Angie Mar Camonias.
2: Angie Mar Camonias.
3: Kasangga at kalusugan.
4: J-Mar, todo palalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
5: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
4: Isang entry na.
5: 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix.
4: Isang entry na.
5: 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix,
4: isang entry na.
5: At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract,
4: isang entry na.
5: Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
4: J-Mart, todo panalo
5: at magka-premyo raffle promo season 4.
4: Itudo na ang pagsali.
5: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Ang sarap ng buhay! Sabay ng paghigop ng kapeng may taglay na purong herbal. Uminom ng Mark Cafe with brown rice extract habang nakikinig sa Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan.
9: Coming up next!
8: Coming up next!
9: Coming up next!
10: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa'yo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan! Pakinggan!
11: Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan!
12: Kasangga at Kalusugan!
11: Angie Mar Camonias!

0: Gi Marco Monias.
1: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Good morning!
1: Marami tayong tagapakinig, ha? Maayong adlaw sa mga taga-Visayas region, maayong buntag sa inyong atanan. At siyempre naman, kumusta po tayong lahat? Ha? Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Kumusta po yung ating mga parents? Ha? Kumusta yung ating mga nanay? Welcome sa ating programa. Mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola, magandang umaga po. Nawa po kayo'y maging malusog, ipagpatuloy natin ang pagpapalusog. Maganda po ang maging malusog po tayo mga kasangga. Sapagkat sa dami po ng may sakit ngayon, sobra pong gastos niyan mga parents ko ha. Masyadong magastos ang magkasakit. Maganda talaga yung nagpapalusog po tayo. Kumain tayo ng mga masusustansyang gulay, sariwang isda. At kung maaari lang mga parents kong minamahal, magbulang lang ng gulay, ha? Para mahaba ang ating buhay. Iwasan na ang masyadong matatabang karne, ha? Yung mga red meat, ha? Maganda pong iwasan natin yan. Sapagkat hindi po maganda na sa kalusugan ang mga pagkain ngayon, ha? Dapat lagi tayong nag-aaral tungkol sa ating mga pagkain. Maganda po kapag tayo po ay may kaalaman sa mga pagkain. Hindi yung kain lang tayo ng kain, pero hindi natin pinag-aaralan ano ba yung ating kinakain, yan ba'y makatutulong sa ating kalusugan. Abay, kung hindi ay huwag na lang, hani. Kahit paanong sarap, kapag walang sustansya, walang kwenta po yan, mga parents ko. Iwasan ang mga malalang bisyo, mga parents kong minamahal. Huwag masyadong tayo'y lalaban sa tapang ng alak. Dapat hindi natin ilalabanan yan. Kailanman hindi tayo mananalo dyan, ha? Kailangan na drink moderately kung hindi po maiwasan ang pag-inom. Ang mahalaga sa lahat, hindi po kayo maging alcoholic. Kaya sa ating mga kasangga, kumusta po yung ating mga lolo at mga lola? At maganda po yung tayo'y nagpapalusog na lamang. At huwag nating kalimutan na yung ating mga produktong naririnig dito sa programa Kasangga at Kalusugan, yan po'y matagal nang napatunayan kung gaano po kahusay. Yan po ay sadyang magaling, ha? Sadyang maganda po yung mga produkto natin sa pamagitan ng mga herbal extract. Yan na may matagal lang napatunayan. Pagamat sabi ng iba, sila'y tumitikim din ng iba, wala namang problema dun. Pero sila'y bumabalik sa markup sapagkat malaki po yung comparison. Malaki yung diferensya eh, kumbaga. Talagang kapag tatak markup iba po yan, ha? Yan po tatak quality. At maganda po at yan ang may napatunayan ng ating mga parents. Ano po? So good morning sa mga kasangga natin ay kinig sa Calabarzon area. Dito naman sa Mimarupa. Dito po sa Kabikulan, Kabisayaan at sa Kalakhang North Luzon, Central Luzon at Kalakhang Metro Manila. Yay! Maraming produktong nariyan sa mga drugstore, grocery. Ano po? Salamat po ng marami. Sa TGP, The Generics Pharmacy, nationwide po yan. Marami tayong produkto pong Mark Cafe, Mark Choco, Mark Cafe with Brown Rice Extract, at yung ating Mark Capsule sa mga drugstore. Salamat po ng marami. Malusog na umaga sa atin lahat. At doon po sa mga naghahanap ng ating numero, pwede natin itong ilista i-record. Ito pong 0918-277-7888. Alam ko po namang maraming gustong magtanong, maraming gustong magpahayag, na sila po ay natulungan ng ating mga produkto para sa kanilang kalusugan. Thank you po ng marami, ha. At tayo po ay magbigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo, ha. At ako po ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
0: Jmar, todo palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na! Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na! One empty blister pack of Mark Cap Capsule. Isang entry na! Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C. Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Prostate cancer.
4: Kalimitang problema ng makalalakihan na ayaw kong mangyari sa iyo at maging sa akin, Kasangga. Kaya naman, as in everyday, umiinom ako ng Mark Up Capsule Food Supplement para makaiwas sa ganitong karamdaman. Alam mo, inaaraw-araw ko yan para laging ready mag-Mark Up Capsule Food Supplement na Kasangga.
5: Enjimar Camonyas.
6: Enjimar Camonyas.
5: Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Enjimar Camonyas. Enjimar Camonyas.
6: Kasangga
5: at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan.

0: de Marcamonias. Marcamonias. De
1: Marcamonias. Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na yung ating mga parents, ha? Malusog na umaga po sa ating lahat. Nawa po kayo'y maging malusog. Lalo tigit siyempre yung ating mga nanay at mga tatay. Sa lahat ng senior citizen. Habang tayo po ay humihigop ng masarap na Marcafe, ng masarap na Marchoco, at siyempre di natin pwedeng makalimutan ang ating Marcafe with brown rice extract, ang kaping tunay na may sangkap na masustansyang bigas. Yun po yung brown rice na hindi pinaniniwalaan ng iba. Ano? Ay tayo po ay laking probinsya, kaya alam natin kung gaano kahusay ng kaping may kasamang extract ng bigas, ha? Yan po'y napakasustansya at nakatutulong po sa ating kalusugan.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
3: Kasangga! Kasangga at Kalusugan.
0: NG Marcamonias.
1: Marcamonias.
0: NG Marcamonias.
1: Camonias.
0: Camonias. Atin pong pag-usapan, mga parents kong minamahal, ha? Itong ating Markup Capsule Food Supplement, ha? Itong ating Markup Capsule ay isang food supplement na makatutulong sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan sa pamagitan ng pagpapatibay ng buto, pagpapanatili ng malusog na mga ugat, pagpapatibay ng resistensya. Nagtataglay ito ng sangkap na makatutulong upang mabalanse ang hormones sa ating katawan na makatutulong magsaayos ng ating mood at performance upang magawa natin ang mga gawain araw-araw, mga parents ko. Ano? So, Markup Capsule Food Supplement, mga parents kong minamahal. Ano-ano ang sangkap ng ating Markup Capsule Food Supplement? Ito po ay may sangkap na horny goat extract, maca root extract, saw palmetto extract, Sungaria sinomorium extract at tungkat ali extract. Paano makatutulong naman sa ating mga parents ang mga sangkap ng ating Markup Capsule? Siyempre, itong horny goat extract ay kilala bilang yin yang hu na matatagpuan sa bansang China, Japan at sa Korea. Ito'y nagtataglay ng ikarin na napag-aralan na ito ay nakatutulong para sa mga taong nakararanas ng ED, erectile dysfunction, sanhi ng nerve injury. So may mga nagawang pag-aaral na nagsasabing ang horny goat extract ay makatutulong upang mapalakas ang ating immune system ng katawan at upang maiwasan ang paghina ng memorya, pagtaas ng presyon at pagrupok ng mga buto sa ating pangatawan. Ang horny goat extract, mga parents kong nakikinig, ay sangkap ng ating Markup Capsule Food Supplement. Ito po yung special capsule natin, mga parents ko, ha. Ito'y sinangkapan din ng maca root extract, o kilala bilang Peruvian ginseng na matatagpuan sa mataas na parte ng Bulubundoking Andes na matatagpuan sa Peru. Ito ay mainam sa ating katawan sapagkat nagtataglay ito ng vitamins at minerals tulad ng vitamin C, copper at iron. May mga ginawang pag-aaral na nagsasaad na ito ay makatutulong sa mga kababaihang nakararanas ng sintomas ng menopause tulad ng hot flashes, paputol-putol na tulog sa gabi at depression. Makatutulong din ito sa mga kalalakihan na may erectile dysfunction at nahihirapang magkaanak. Bukod dito, nagtataglay ito ng glucosinolates at sinasabing makatutulong mabawasan ang tsansa ng pagkakaroon ng prostate cancer. Ang Mark-up capsule, mga parents kong minamahal, ay nagtataglay ng saw palmetto extract na makatutulong sa pagpapataas ng testosterone level at libido sa mga kalalakihan. Makatutulong din ito sa mga kalalakihang nakararanas na paunti-unting daloy ng pag-ihi or benign prostatic hyperplasia. Bukod sa mga kalalakihan, may benepisyo rin ang ating saw palmetto na sangkap ng ating Mark-up capsule sa mga kababaihan na may PCOS, polycystic ovary syndrome, sa pamagitan ng pagpababa ng level ng androgens at prolactin sa kanilang katawan. Yun, maliwanag ha, mga parents kong minamahal, mahusay yung saw palmetto. So, dapat tayo po ay tumumar ng Mark-up capsule araw-araw. Ano? Ito po ay pwede sa umaga pagkatapos nating kumain, pwede rin sa tanghali pagkatapos nating kumain at sa hapon. Mga parents kong minamahal, ha? So, bago matulog, pwede po ito. So, gamitan ng maligamgam na tubig, mga parents kong minamahal, ha? Para naman sa ating special capsule, ang Mark-up capsule food supplement. Malaki ang may tutulong sa ating kalusugan, atin pong pag-aralan ng gusto at pakinggan sa ating programang Kasanggat Kalusugan.
4: Kuya, madali ka bang mapagod at palagi kang stress? Nanlalambot. Walang gana. Hay nako. I-level up ang resistensya at stamina. Mag-Mark Up Food Supplement Capsule. Mark Up Food Supplement Capsule. May tongkat ali at iba pang natural na sangkap para lumevel up ang immune system. Mark Up Food Supplement Capsule. With healthy lifestyle and Mark Up Food Supplement Capsule, palagi kang may gana. Pinalalakas ng Mark Up Food Supplement Capsule ang proteksyon ng mga lalaki laban sa erectile dysfunction, prostate cancer, at iba pang sakit na dala ng stress. Para always kang ready, mag-Mark Up Food Supplement Capsule. So nice, I got you. Ang Mark-up Food Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kasangga at kalusugan.
5: Para sa mas maraming kalaman patungkol sa Mark-up Capsule Food Supplement.
6: Ako po si Henner Cadiz, taga Sariaya, Quezon po. 43 years old. Simula po nang marinig ko ang programang Kasanggat Kalusugan, ang Mark-up Capsule Food Supplement, gumaganda po ang aking blood circulation. Ang kagandahan po sa Mark-up Capsule Food Supplement ay sinasabay ko po sa aking maintenance. Para po sa ating mga parents, bumili na po kayo ng Mark-up Capsule Food Supplement. Magaling po ito.
5: Ugaling makin araw-araw sa ating programang Kasanggat Kalusugan para mas marami pang malaman patungkol sa mga produktong herbal. Mabibili na ang Mark-up Capsule Food Supplement sa inyong mga suking butika at drugstores dito sa ating lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Primal Season 4.
8: Napakadali sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. JMAR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: NGMAR Camonias.
10: Sa ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang NGMAR Camonias.
9: NGMAR Camonias.
10: Kasangga at Kalusugan.
0: Balik po tayo mga kasangga sa programang Kasangga at Kalusugan. Mula po naman sa ating numero. Ano bang numero ito? Mula sa numerong 44905. Yan, may pagbati ba ito mula sa numerong ito? Atin pong bigyan daan mga parents kong minamahal, ha? Magandang umaga po, Kasanggang NGMAR. Always po akong nakikinig sa programa nyo sa radyo ang Kasangga at Kalusugan. Pabati naman akong palagi dito sa Talawag, Quezon, sa Barangay Maglipad, Rosario. Marami pong salamat. At sana'y lumawig pa ang inyong programa at ang inyong produkto. God bless po, Kasanggang NGMAR. Ito po si Adelina Ganasi Homo ng Maglipad, Rosario, Calawag, Quezon. Yon, maraming salamat sa ating mga kasangga sa Calawag, Quezon. Ha? Mula naman sa numerong 4228. Mula naman sa ating kababayan sa bahaging ito ng Balimbing, Buwak, Marinduque. Ha? Magandang umaga, Kasanggang NGMAR Camonias. Ako po ay sasali sa inyong Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo. Napakaganda po ng inyong pa-premio. Kaya ako po ay nag-iipon na po ng box ng Marcafe para po ako'y makasali. Sayang din ang kalahating milyon kung ito'y tatamaan ko. Magandang gamitin sa pangkabuhayan kapag ganito na po at pera na ang inyong ipinamimigay. Salamat po sa inyong pagbibigay daan ng inyong papromo at kami po ay natutulungan na maging inspirado sa pagsali sa inyong paraful na kami po ang gumagamit nang inyong mahuhusay na produkto. Yon, maraming salamat po. Ako po si Tatay Noli Lugdat ng Balimbing, Buwak, Marinduque. Ayun, maraming salamat din po sa inyo, ha. Maraming salamat din po at nawa po kayo'y maging malusog din sa pagkonsumo ng ating produkto. Swertihan lang po ang ating pagpapanalo sa ating Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo. Mula po naman sa 11:19:52. Good morning, Kasanggang NGMAR. Okay lang po ba sa FB account nyo ang promo title? Opo, pwede po. Approve ng DTI ang ang Todo Panalo Magka-Premio Raffle Promo. At sa radyo kasi po ako'y palagi nakikinig sa inyo alas 4:30 po ng umaga. At lagi pong sinasabi nyo ang Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo. Alam ko po'y nakapost na po yan sa FB, sa Marcafe Official, o kaya dito po sa FB ni Kasanggang NGMAR Camonias. Ano po? Atin lang pong tingnan at para po tayo ay may reference sa pagsulat doon po naman sa ating title ng ating Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo. Ano? Maganda po talaga inaaral po natin bago tayo sumali kasi sayang po yung box. Dapat makompleto po natin ang details ano kung anong ating ilalagay. Narin nga po yan sa ating mechanics ng Todo Panalo at Magkapremyo Raffle Promo.
7: J-Mar, Todo Panalo at Magkapremyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Cup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
0: Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa programa Kasanggat Kalusugan. So happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito. Sa lahat ng ating kasangga nagbe-birthday, happy birthday po.
11: Happy birthday!
0: At sa mga nagdaraw sa mga ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Maraming salamat po sa inyo at malusog ang lahat sa pagkonsumo ng ating mga produkto ng J-Mar Herbs Incorporated. Sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat po. Nakasama natin siyempre ang ating para naman sa ating FB Live, ano, si Kasanggang Hernan Uribe. At dito naman sa ating Kasangga News Update, narito po naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa research, narito naman si Kasanggang James Banyaga ng bahagi ng Baguio City. Ako po naman ng inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Engimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, siyempre ang programang Kasangga at Kalusugan, I love you all.
10: Inyong napakinggan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga! Kasangga at kalusugan! Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.

0: Pinadyot si Laval ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidak kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uguban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members! Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos! Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. For DTI Fair Trade Permit Number RA Biliran 02 Series of 2026.
1: J-Mart, todo panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Nagtinginan ang dami ko kayong malakas ang diabetes pregnant. Supan ko na ta gamit sa EXL. Kat ko kayong kausapan sa akong kaugalingan. The age of 80. Kinsa na makain mo niya bitreden. Ako pero sa kaloy sa Diyos pinaagyo sa masatawan sa EXL Coffee Mix. Ngatagan yun ko pabaskul na akong dalawasan pinaagyo sa masatawan sa Ginoo. Pagsuway mo sa EXL product ay ako kayong itatabang. Ako mo itmisigin ko ana sa akong kaugalingan.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas sa nutritional value, ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako niya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Makatabang gid siya sa imo. Dili man ingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta maglugid ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin dyan kayo ni siya.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
5: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
4: Ha? Ano yun?
5: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box na Marcafe. Kaya talaga makakatupid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
4: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
5: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi pocket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
4: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
6: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
7: High blood, uric acid at mataas ang kolesterola. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
8: Okay, Rani Oscuro, Nabo Akamarino. Ang nararamdaman ko noon, high blood, uric acid at saka kolesterol, yun ang pinakang ano ko. So, nakatulong sa akin ang Fulvic Mineral nung ginamit ko siya na iniinom. Nilalagay sa tubig at saka yan ang pinakang maintenance ko kasama yung tubig maghapon. Sawa ng Diyos naman gumana ang aking pakiramdam. Yan ko si Rani Oscuro, Takasunuan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabo, Camarinesol.
9: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
10: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
11: No approved therapeutic claims.
12: Roberto De Guzman Jr., 67 years old, sa Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang ako magbabawas. Yung nagtayo nga ako ng EXL Makabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako mag-take ng EXL Makabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Makabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus, subukan nyo.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Good morning, good morning. Radyo Natin.
14: You're listening to 103.9 Radyo Natin, Naval.
15: Ayah! Hi.

0: Welcome to Basta Healthy, Happy. This is Doc Bri Palangi, sharing simple daily choices for a healthier body and a happier life. And today we'll be talking about heart health equals lifespan. Motaas ang atong kinabuhi kung ligon or himsog ang atong mga kasing-kasing. Kawalo ba ka mga pinangga nga ang imong kasing-kasing wala na siya matigulang tungod kay taas ang imuhang edad na. Kundili matigulang dayang atuang kasing-kasing pinaagi sa atuang habits or sa atuang naandan. Daghang mga tao nagunahuna nga ang pagkataas sa kinabuhi nag-agad kinis kaliwat. Ay kaliwat magunang utag-as ang kinabuhi. Pero ang siyensya nagpakita nga sagad sa mga sakit sa kasing-kasing related ni siya pinaagi sa ato ang lifestyle. Ang atong kasing-kasing mga pinangga mo, pitik na siya, dili mo boss or more or less 100 times, 100,000 times per day or a day. So wala gyud na siya nagpahulay. Sa ato pa, giunsa nato pag kinabuhi matag adlaw, maunay mo determine, maunay mo tudlo kung unsa pod kataas ang atong kinabuhi o unsa pod kakusgan ang atong kasing-kasing unya. Mag-agad na sa imuhang lifestyle, sa imuhang naandan. Hinumduman nato nga atong kasing-kasing wala ra na siya magpump. Life distributor na siya mga pinaga. Ngayon naman, matag pitik sa atong mga kasing-kasing. Matagbumba sa atong kasing-kasing, nagpadala na siyag oxygen paingon sa imong utok, nagdeliver na siyag mga sustansya paingon sa imong mga organo, sa imong lawas, o matagpitik, naga-remove na siya, nagatangtang na siya, o mga waste products. So kung ang imong kasing-kasing luya, ang imo pong brain, maluya. Kung maluya ang imong brain, aba, musunod diha ang memory problem, malimtanon. Dili ka focus, pwede po ka ma-stroke. So kanada yung pagkamalimtanon pinangga, usas mga ilhanan ana, is luya ka o kasing-kasing. Unya kung luya po ka kasing-kasing mga pinangga, mag-suffer ang imong kidney. Unya, pag mag-suffer ang imong kidney, mutaas ang imuhang blood pressure sa imong dugo. Mailhan po nga luya ang imong kasing-kasing kay ang imong mga muscle, imong mga bukton, imong mabatiis, dali rapod ka po yun. O niya, kung naakay mga sakit, dugay ka maulian. Mauna nga sagad sa mga tao nga mamatay, wala na sila mamatay tungod kay sudden, dali ang hinungdan ang pag-atake. Kundili, una, mihinay pa ang sirkulasyon sa ilahang dugo. Maog yun itiman eh, mga pinangga, before mahitabo ang kining gitawag nga pag-atake sa kasing-kasing, before mahitabo nga maputlan sa ginhawa, usa sa mga ilahanan, o sa di nato mabantayan, sama sa ulan, nga naay ilhanan kusugang hangin, bugnawang ahangin, usahay init ang panahon, usahay mudag-om, makabaluta nga naay dakong ulan. Same gihapon ang pag-atake. Naay mga ilhanan. Una, pag dili kusgan imong kasing-kasing, pwede ka malimtanon. Uy, hala uy, ngano mang dali na kumalimot uy? Dapat imo nang tan-aon, no? Ang imuhang kauban sa panimalay. Nabamoy kauban, nabatay kauban sa panimbalay nga, malimtano na kaayo. Kana, ilhanan na siya nga, base luya ang iyang kasing-kasing. Dali ka po yun. Baklay lang gayong magpilag ka, lakang pinangga, oy, dali naman ka po yun. Saka mong hagdanan, oy, dali naman ka po yun. So, kana, mga ilhanan na siya nga, possibly, sooner or later, maatake ang kasing-kasing.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Provigil Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nang alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Makabuhay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertik yung bahuang. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Okay ni, blood viscosity. Usahay din ato ni madungog sa mga lektura ha. Nga importante nga ato ang dugo, dili lapot. Kay kung lapot ang atong dugo mga pinanga, dili kaayo mo ka-circulate ang ato ang dugo. So, maapektahan ang imong oxygen, ang mga sustansya nga gikinahanglan, maapektuhan. So, paglapot ang imong dugo, ang imuha pong kasing-kasing mas mo trabaho siya duble or triple. Unya, ang imuhang blood pressure pwede mo taas. Ang imong oxygen pwede mo drop. Mana mo create siya og blood clotting sa ulo, mo create siya stroke, mo create po siya og heart attack, mo cause siya og heart attack, mo create siya stroke. Mo taas ang risgo nga magka-blood clotting, ma-stroke o ma-heart attack tungod kay lapot ang dugo. Now, ang question, unsa may makapalapot sa dugo? Number one, ang dili pagka hinginom og tubig, dehydration. Labi na sa mga senior citizen ha, dili kay manginom, daghan kay mga senior nga giganahan mo inom og tubig. Napagani ko yung mga pasyente pod nga batanon pa, daghan ang gibati tungod kay dili hinginom tubig, soft drinks inoon, mulaklak soft drinks. So, unsa may mga ilhanan nga kulang ang imuhang tubig, of course, number one, ang imuhang ihi, lubog ang imong ihi. Kung mangihi pog ka, gamay ang imura pong maihi. O niya ang imuha pong wait, dry, no, nag-uga. Ang imuhang wait, ang imuhang baba, nag-uga. Na, mailhan ni mo, kadali ka kapuyon, o niya, usahay malipong, o niya, nagalabad imo ulo. Mailhanan na siya, nga, kulang kag tubig. O niya, pahinom-dom sa mga senior na to, every 2 hours na adyugay inumon mga pinangga. Matag duha ka oras gikan sa pagmata, paingon sa pagkatulog. O kung ang tubig nimo nga giinom, mibati ka nga murag luya gihapon, ayaw kalimot pagkaon, saging kadadlaw, mga dahon-dahon kadadlaw. Para mabalance gyud mga pinangga ang ikinahanglan nimo nga mga sustansya sa imong lawas. So, unsa pa'y makapalapot sa dugo? O, kanang masubrahan tag gamit asukar. Ang uban baya, maggamit og mga sikwati na ay mag-uban nga magkape hala tag tulo o pat kutsara gamiton. Kana, sobra na pinanga. Kada taod-taod, magsigig sima-sima nga mga tamis nga mapagkaon, pwede na siya makapalapot sa dugo. Labi na kung while nagkaon-kaon ka, more lingkod rapog ka. Unya, labi na kung High fat ang imong gikaon, grabe ka man tikaon, grabe mga taba ang imong gikaon, unya wa ka nagpasingot, naglingkod-lingkod lang ka, makapa, lapot na asdugo. Labi na kung medyo mantikaon imong gikaon, medyo tabaon imong gikaon, taba, no? Taba. High in fats, dapat baklay juga 10 to 15 minutes. Ayaw kang balik lingkod, unya ayaw kalimot every 1 hour, na agyoy break 5 minutes to 15 minutes, nga, nakay movement dapat. Dili kahit duha ka oras, tulog ka oras, maglingkod ra gihapon. Ang pagpanigarilyo mga pinaga makapalapot pod sa dugo. Ang kakulang paglihok-lihok makapalapot sa dugo. O ang chronic stress makapalapot sa dugo. Kulag tulog, grabing emotional stress makapalapot sa dugo. Ang sirkulasyon sa itong mga dugo mga pinaga pareha na siya sa tropico or traffic. Traffic. Kita na ito diha nga kung maayo rin yung dagan. Pero kung naay na nga ka-traffic diha, nakapababag diha, nga di na makadaloy ang dalan. So mo create siya pressure. No? Ma-feel yun yung pressure sa traffic mga pinaga. So kung naay pressure, naay damage, pwede ma-damage ang imuhang lakaw. O anak man na. Ma-damage imong pangita, imuhang pangwarta, ma-damage. Sa ato pa kung ang oxygen tungod sa kalapot sa dugo dili makaabot pag-ayo, dili efficient ang iyahang pagdaloy paingon sa imong mga selula. Ang imong mga cells mo hinay, ang organs po ni mo dali matiguang, ang imong inflammation po mo taas. So oxygen is life, ang circulation nag-deliver sa kinabuhi. Mao na importante ang imong kasing-kasing dili maluya. So hinumdumi pag-ayo nga ang usa ka lig-on nga kasing-kasing gihimo na siya matag adlaw. Dili panahon sa emergencies lang. Dili kinahanglan og mga extreme nga mga measures, kailangan na nimo consistent mga small habits mga pinaga. Proteksyon na imong kasing-kasing o ang imong kasing-kasing mo proteksyon sa imuhang kinabuhi. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga, isa or duha kapsula before matulog or human pa ni hapon. Unya ko nakikibati gani, himo ang 3 times a day muna. Dili lang sa kasing-kasing, pwede po niya sa ito ang liver, masuporta po niya sa ito ang immune system, mupatabang po niya pag-reduce sa internal inflammation, mutabang po niya sa natural detox processes, no? Para malimpiyuhan ito ang mga hugaw sa itong lawas. O niya, makatabang po ng EXL Makabuhay pag-support sa usa ka healthy blood flow sa itong mga lawas. So kung ito ang dugo, mu-flow siya pag-ayo, ang oxygen ma-deliver, ma-improve siya. Ang energy mo-increase o ang atong kasing-kasing, dili kaayo mahago. So, ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule tungod kay usa kini siya ka blood cleansing and circulation support ng mga herbal.
1: Stay tuned in mga pinaga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant. Dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yun. Nasa unsa yung sikreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, it's Emma
3: Kumay. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig.
12: ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og ipon. Wa gyud katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wa ko gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko og cotton buds. Unya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga Plus. Unya akong gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa ipon sa akong anak. Diha dahil pila ka minuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Ay, at it's Elma.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin taga sabihan, mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. When a husband gives presents, consistency, reassurance, and appreciation, complaints fade, and connection grows. Ang gugma, mga pinangga, wa na mag-agad sa mga ingrande nga mga handaan, but in daily faithfulness, unsa kay mga dapat mga tulumanon sa mga bana, matag-adlaw para nga ilang mga asawa maless ang stress o medyo mulami ang paminaw sa mga asawa o maging happy ang asawa. Daghan sa mga asawa, wala mo complain tungod sa ilang away, sa ilang bana, pero nag-complain ang mga asawa tungod kay nagahandom ang mga asawa nga masabtan sila. Tama ba mga asawa? Ginapangandoy sa mga asawa, daghang mga asawa nangandoy, di man tanan, pero daghan nga masabtan sila. Number one, nga sabtununon sa mga bana sa ilang mga asawa, na ang mga bana sa ilang balay, mauli gikan sa trabaho pero lack of emotional presence. Mga bana, tagaan yun nato ang atong mga asawa og time nga makikstorya ta nila, natay time for sila ha. Dili lang kay nag-uban mo pero ang imong naong, ang atong naong nagihapon sa cellphone, nagihapon sa mga habis. Mura na og ghost kalag ang atong mga asawa kay nag-uban mo pero naka-focus ka wa pod sa iya. So, unsa man kadugay day dok ang gikinahanglan para healthy ang panag-uban sa kaminyuon. So, mala sa research mga pinangga sa Gutman Institutes nga nagpakita nga ang mga bana kinahanglan mo hatag og di maubos 20 to 30 minutos nga mohatag kag emotional presence sa imong asawa. Dili mo boss, 20 to 30 minutos nga ang mga bana maminaw sa ilahang mga asawa. Maminaw nga distracted. Kay wa kay laing kastorya imong asawa ra gyud. Kamong duha isustorihanay. Unya dapat naay kisses. Aba, kada adlaw ha. Kung di mo magkita kay wakauli ang bana, dapat manawag ang bana. At least na ay mga kisses po kada adlaw. Di mo ubos unom ka segundo kahalok. O baka ha, unom kahalok ang imong mahatag si mong asawa kada adlaw mga pinangga. Dapat naatay matag-adlaw nga reunion, appreciation, na ay mga weekly nga mga date. No? Kinahanglan na ay matagsimana na agyoy sa kaadlaw nga nag-date mo. Pila lang kod ka oras mo na nag-date mo si mong asawa. Unya, basta kada adlaw mga pinangga, kinahanglan yun sumala sa Gutman method. Ilahang gi suggest nga dili mo ubos unom ka oras matagsimana nga intentional yun nga connection. At least kada adlaw na ay di maubos 20 to 30 minutos ng inyuhang panagstorya. Naapoy gisuggest mga pinangga nga para gyud mas happy, at least na ay duha ka oras gyud nga nag-uban mo o nag-istoryahan nay mo sa imong asawa. Aba ha? Dapat ha, magkadugay ang kaminyoon. Dapat mas sweet na siya mga pinangga. Mohimo, gitay mo create yun. Murag success basta mga panrabaho. Ato man gi-create yun, no? Labi na sa mga lalaki. Ato man yung gi-create ang moment. Dili man kayo nag-agad taog by chance. Same sa relationship. Mga bana, kagitudlo ta sa Ginoo number one, nga higugmaon ang mga asawa. So dapat, kitay mo create yun. Mga bana yun, mo create yun nga. Ma-persuade, ma-win na to ang atong mga asawa. Sa Journal of Family Psychology, 20 to 30 minutes ha, focused sa emotional presence matag adlaw. So panalitan, humagpanihapon ang bana, butang niya iyang cellphone, niya mutapad siyang asawa. Pwede pangutanon sa bana, musta yung adlaw? Kung sa may nakapakapoy kini mo ng adlaw. Samtang mustorya yung asawa, about sa iyang stress, mga bata, trabaho, or emotion. Mga bana, kitambagan aning pagtuon sa Journal of Family Psychology. Dili ta mo intirap or di na to sila i-correct. Aw, ayaw, ana. Ay, mali, magutu yung gihimo. Ayaw, di ay. Dili, dili ta pwede mo ingon ni ana, no? Para ma-build up lang nato ning 20 to 30 minutes nga makapalig-on sa relasyon. Under ni siya sa focused emotional presence. Kanang nag-uban mo pero naagyub ka sa iyaha. Kaya naa may nag-uban pero wa di ay ang iyahang attention diha sa ilahang panag-uban. Dapat intentional jud. Ang atong i-response dapat mo ingon lang yun ta nga bitaw no, grabe na ka bugat no, grabe yun na ka lisod di ay no. Well, thank you sa imuhang pagpahibalo ni Musko Ana. Labi na mga bana kung ato apag yung pakapinan. Ato lang iyan po. Labi na before mga tulog, atong iyan po ang imuhang problema. Pinaka the best. Labi na, ihag ni mo asawa. Unya, gunita ni mo imong kamot, ihang kamot. Unya, kung gusto ka mo advice sa panahon kung mangayo siya og idea sa imuha. Diha na ta pwede mo advice. Kana nga panahon na ha. Sa ingon niya na nga pamaagi, ma-less, dako dyan kayong pagka-less sa conflict or panag-away. Simple na siya pero himuon lang nato na siya. Dako na kayo na mag-contribute pagsulbad sa problemas kami niyoon. Kaduha, pwede po 20 minutos magbaklay mong duha. Baklay-baklay mo, labi na humang panihapon, la baklay-baklay, 20-30 minutes. Ngunit kunit og kamot. Unya, well, mangaon mo, why cellphone ay, no? I-off siyang cellphone, inaog siyang cellphone. Dapat ka mo regyod. Unya, pwede mo maghisgot-hisgot sa inyong mga plano, mga kabutunon sa kinabuhi. Based sa pagtuon, mauni siya yung mga sikreto nga makapalig-on sa panag-uban. Unya, mas less ang mga misunderstandings. Unya, mas better communication. Mas dali magsinabtanay. The last but not the least, pwede po muhatag mo usa sa mga pito ka mga gabi. But pasabot, 7 days, no? Kada simana, diha magid magtuyok ang ato ang kinabuhi ang pito ka adlaw. Usa sa mga pito ka adlaw na uban magid mo at least 20 to 30 minutes, naamo ihatag bisag 60 to 90 minutes. Unsa inyo ang buhaton, katog gihapon. Baklay-baklay gihapon. Unya, labi na madugay-dugay inyong baklay-baklay. Magstoryahanay mo sa inyong mga damgo, mga finances, mga pagkaginikanan sa inyong pagtuo. Unya, i-review ang mga nangagi, no? Nga mga adlaw, unsa may mga dapat buhatunon. Kana siya makatabang po na mga pinangga. But don't forget to pray yun. Ampo yun. Itry yun ampo pinangga. Nataytay magbasa sa pulong sa Ginoopod, matag-adlaw. Ang word for today, ang pulong sa Ginoo, makita na to sa 1 Peter chapter 3 verse 7. 1 Peter chapter 3 verse 7. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife. Mga bana, no, sa inyong pakigpuyo sa inyong mga asawa, kinahanglan ubanan jud kay kahibalo. Aba, og imong pasidunggan ang imuhang asawa. Aba, so dwell meaning sa imong pakigpuyo jud, no, muhatag kag attention, attentiveness and understanding, not just sharing a house. This supports daily emotional presence, not emotional distance. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Ayo kalimti, basta healthy, happy.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, it's Elma Kumay.
13: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Well Specialist and DOHP PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po, ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
14: Halina't magmakabuhay.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, it's Elma Kumay.
3: Maayong panglawas, bato, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress at dunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas o panghunahuna aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Marka Buhay Plus Capsule aron mabagukan ang bisikang unsang balatian sa bayan sa pag-ehersisyo, saktong diet o nutrisyon, siguradong likay ka sa sakit. Mag EXL Marka Buhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapo, o sakit, kusog nga natural, lawas na optimal. Sa EXL Makabuhay Plus Capsule, may buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, it's Elma Kumay.
2: Basta healthy, happy.
14: Power

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: At ako naman si Dr. Remel Itooy.
0: Katuwang nyo kami ni Doc Remel Uy sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Kayo ba'y nakakaranas ng pamamanhid? Ayan o, Doc. Matinding pananakit o pamumulikat at panghihina ng mga kalamnan sa inyong mga paa at binti at maging sa inyong mga kamay at braso? Marahil yan ay sintomas ng karamdaman na diabetic neuropathy. Nako, Doc Remel, ano ba yung karamdaman na yan na diabetic neuropathy?
1: Sir Wing, ang diabetic neuropathy ay isang uri ng nerve damage na maaaring mangyari kung mayroon kang diabetes. Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makapinsala sa maugat sa buong katawan. Ang diabetic neuropathy ay kadalasang nakakapinsala sa mga ugat, sa mga binti at paa. Depende sa mga apektadong nerve, ang mga simptomas ng diabetic neuropathy ay kinabibilangan ng panakit at pamanhid sa mga binti, paa at kamay. Maaari rin itong magdulot ng mga problema sa digestive system, urinary tract, mga daluyan ng dugo at puso. Ang ilang mga tao ay may banayad na simptomas. Ngunit para sa iba, ang diabetic neuropathy ay maaaring maging masakit at nakakapagpabalda. Upang maiwasan at masolusyonan ang ganitong karamdaman, Sir Wing, ugaliin pong uminom ng Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na polypeptide P, isang hypoglycemic peptide. Ang mga peptides na ito ay nagsisilbing katuwang ng insulin o minsan ay humahalili sa gawain at tungkulin ng insulin sa pag-regulate ng blood sugar sa ating katawan. At pinapaunlad din nito ang glycogen storage ng ating liver para sa mas healthy na sugar level sa katawan. Keep your nerves healthy. Take Santon Plus Gold every day.
2: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Alam mo ba na ang pag-inom ng mga unhealthy coffee ay halos kaparehas ang naidudulot na pinsala nito sa katawan ng tulad ng naidudulot ng paninigarilyo at pag-inom ng alam?

0: diba, Doc?
1: Yes, Sir Wing. Ang pag-inom ng mga highly caffeinated and high sugar na mga kape ay nakakapinsala sa ating daluyan ng dugo, mga ugat, nakakapagpataas ng acidity sa ating tiyan, at higit sa lahat ay nakakasira ng ating mga kidneys. Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng mga nakakalasing na inumin, paninigarilyo, at pag-inom ng mga caffeinated coffee ay nakakaapekto sa central nervous system at lubhang nakakapinsala sa iba't ibang neurotransmitter sa ating katawan.
0: Kaya huwag hong isakripisyo ang ating kalusugan, mga kaibigan. Pwede ka namang magkape na, papapanatili mo pa din na malusog ang iyong katawan. Subukan na ang Healthy Coffee ng Yes to Health, ang napakasarap at napakasustansya na Santone Plus Coffee Mix. Ito ay pwede para sa buong pamilya. Santone Plus Coffee Mix, mabibili na sa inyong mga butika.
2: Santone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ulitin ko po muli para maingatan ang ating mga nerves at maiwasan ang anumang komplikasyon ng diabetes. Ugaliing uminom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule. At para mas makaiwas sa karagdagang pinsala na maidudulot ng mga unhealthy drinks, piliin ang Santone Plus Coffee Mix. Healthy na, delicious pa.
0: Yan ang Santone Plus Coffee Mix. Ganun din ang Santone Plus Gold. Mabibili nyo na sa Yes to Health, Quezon City na Manatagpuan, second floor, Crownland Building, EDSA Corner, Madre Ignacia Street. Ang numero po nila pwedeng tawagan 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
1: At ako naman si Dr. Remilito Oy.
0: Kami po'y pakinggan nyo muli sa programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Good morning, Radyo Natin.
6: You're listening to 103.9 Radyo Natin, Naval.
7: Ayah! Hi!

0: Shopping na Jutsu na ba ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uguban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
2: Ano bang sekreto?
3: Wala pare.
2: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
3: Dapat tamang oras ng pagkain.
2: Tamang oras ng pagtulog.
3: At tamang oras magpapawis.
2: Para healthy tayo lagi.
3: Gaya ngayon.
2: Tamang oras na para...
1: Oras na para ano pare?
3: Para mag-coffee break pare.
2: Mahirap namang puro na lang trabaho.
3: Kailangan lagi may katuwang tayo.
2: O ito,
3: share tayo.
2: Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix.
3: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
1: Iba ka talaga pare ko ah.
2: Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
4: Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix.
2: Ang sarap ng natural.
4: Available at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
5: Pangangasim at pananakit ng tiyan na solusyonan dahil sa pag-inom umaga at hapon ng Mixed and Herbal Coffee.
6: Dati po, kapag pumapasok po ako sa trabaho, umaasim po yung sikmura ko kayo. Lagi pong sumasakit yung tiyan ko. Pero nung natry ko po yung Doc Alternativo Mixed and Herbal Coffee, naging maayos na po ang akin tiyan. Nagiging normal na po siya. Tapos, maya-maya po, umihi po ako kada minuto. Gumagaan po yung akin tiyan. Ako po si Carolina E. Asuncion, 21 years old, taga Tubao, La Union.
7: Pruweba ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approved therapeutic claims.
10: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og ngipon, wag yun katulog. Dilipot tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wag ko gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko og cotton buds. Unya, gibutangan ako og oil sa EXL, makabuhay plus nga plus. Unya, ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang na ako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon, nga EXL, makabuhay plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
11: Alalang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
17: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatudaan nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
14: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
18: Luis, na-miss ka!
19: Dad, bibisita ako sa crush ko. First time. Pinakabahan nga ako eh.
18: Hali ka nga dito. Turuan ka ng eksperto. Kape muna tayo. Dapat, relax ka lang, Joey. Natural lang ang kilos. Hindi nagpapasiklab at nagpupumilit. Parang itong inumin natin, Mark Cafe. Natural lang. Parang lasa niya.
19: Sige nga, Dad. Masubukan nga.
18: Oh, bibisita ka na?
19: Hindi, Dad. Magma-Mark Cafe na.
6: Mark Cafe, 5-in-1+1.
5: Ang sarap ng natural.
6: Now available in groceries
5: and drugstores near you.
9: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
4: No approve therapeutic claims.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: You're listening to 103.9 Radyo Nating Naval.
8: Ayah! Hi!

0: Ang Mixten Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharmasave Drugs, Colaba Biliran.
1: No approve therapeutic claims.
2: Jimmy Mukasin, Poblacion, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result na above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
3: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halong pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
7: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupo ko tiil. Maghigda rin yung kumirme kay itulog na ko. Mahupong mo siya gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
8: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Gandang Natural. Ipakita ang tunay na ganda with Gandang Natural!
1: Si Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan mo siyang side effect. Nangitan ko og alternative. Nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, mangod na effected siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motog ipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santhon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang 4 na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Guys and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uguban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Ang sarap!
2: Delicioso!
1: Masamsami!
3: Manyaman!
4: Nagimasin!
5: Iba't ibang lingwahe, pero iisa ang tinutumbok! Ito ay ang lasa ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
6: Ang sarap!
5: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
7: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in South Star Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you.
8: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!
9: Pananakit ng kasukasuan, ubo, sipon at pananakit ng ulo na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus sa Plus ng Doc Alternativo.
10: Ang kagandaan po, Doc, ng Haplus ng Doc Alternativo kasi yung mga masakit-sakit sa katawan ko, hinahaplus ko lang ng ano, tapos mararamdaman kong unti-unti niyang pinapagaling. Saka ginagamit ko rin ito, Doc, pag halimbawa ubo, na ubo ako, inalagay ko ito sa mga 1/4 glass ng hot water at saka iniinhale ko siya tapos iniinom. Nakakatulong ito, Doc, prevent niya ang ubo. Ang kagandahan nito, Doc, kasi hindi lang ako ang gumagamit, pati pamilya ko gumagamit din sila. Roberto Edait, Tagayriga City, Camarinesor.
11: Tumweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
12: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
13: No approved therapeutic claims.
14: Robijoy Clerigo, taga Lower Mandapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nang alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
15: Makabuhay.
16: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Samphone Gold Coffee Mix.
18: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Samphone Gold Coffee Mix sa aking kalusugan, dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Samphone Gold Coffee Mix.
17: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
19: Zed Health Testimonies.
20: Health Testimonies.
19: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
21: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
19: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
22: Nahihirap ang maglakad at maraming sakit sa katawan. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
23: Ako si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makaakyat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makaakyat. Kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako doon sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano doon sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. At saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung ang mostly kinakain ko yung ano yung gabi, kamote at saka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
11: Tumweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
12: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
13: No approved therapeutic claims.
19: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ernesto Boy Macasae Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa.

0: Ako, inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat, sumigla pa yung katawan ko, bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
1: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mix.

0: mahalagang paalala, ang Mark Capsule Herbal Extracts Blend with Vitamin C Food Supplement ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: Pagluluha at pangangati ng mata na solusyonan ng Eye Solution.
2: Dati po nung hindi pa ako gumagamit ng Eye Solution, ako po ay niluluha at parang kumakati yung mata ko. Pero sa ngayon po ay normal na. Hindi na po nangangati yung mata ko at hindi na po ako niluluha. Salamat po. Ako po si Ginang Marina S. Lucena, taga Barangay Kumon, Impantakes.
3: Pruweba sa kabitibo ng Eye Solution ng Doc Alternativo. Ang Eye Solution exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
1: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kay ko kay kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katumbok bukol, sir. Nag-quizid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
7: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
11: Mark Cafe ang gusto ko. 5-in-1 plus 1 ito.
12: Uy, inspirado ang baby loves ko ah.
11: Ganyan talaga pag naumpisan mo ang umaga ng favorite coffee mo. Ang sarap kasi ng natural.
12: Ano kaya kung ipagtimpla mo rin ako ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
11: Sure! Bumili ka muna ng sarili mong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
12: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural.
13: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural.
14: Ako si Amina Dumato, 64 anyos, nakatira sa Barangay Sarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, kanang nga tiil ko nagmagao. Nagiyungong man si Nini nga mag-umpisa, mag-inom ka sa bulong nga XXL, makabuhay. Pag-tek ko sang kanang bulong, mag-isa na katuig, sobrang dala nagbalik kanang akong lawas. Makahilak ko po dyan kanang akong dibatiyag. Sulod ang tatlo katuig, nag-uwi ko sarili ko kung hindi tungod siyang ex makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Pero karoon na pa salamat ko kinag- balik ng kanangang kulawa. Salamat. Salamat pa ko kayo. Nagdugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol si nangabulong. Salamat na, sir.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Sa Naval, Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, di kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor, pag uli na mo, natingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot o simana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, ka nang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghilak, para sa akong anak mo, mata ko kadlaon masakit, Jul kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
5: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol.
9: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
10: High blood, uric acid at mataas ang kolesterol. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
11: Rani Oscuro, nabuha ka marini, sir. Ang nararamdaman ko noon, high blood, uric acid at saka kolesterol. Yun ang pinakang ano ko. So, nakatulong sa akin ang Fulvic Mineral nung ginamit ko siya na iniinom. Nilalagay sa tubig. At saka yan ang pinakang maintenance ko kasama yung tubig maghapon. Sawa ng Diyos naman, gumana ang aking pakiramdam. Yan ko si Rani Oscuro, Takasunuan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabo, Camarinesol.
12: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
1: Sa Naval, Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
13: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat nako. Nag-inom ko EXL Makabuhay Plus sa pamahaw. Duha sa paniudto. Duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo. Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Samsung Gold Coffee Mix.
14: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Samsung Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
5: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.

0: Do Alternativo.
1: Mga kapanalig, bakit hindi maganda ang sobrang pagkain ng puting kanin para sa may taong may diabetes?
0: Do Alternativo.
1: Magandang araw mga kababayan sa lahat nating mga taga-subaybay dito sa ating programang pangkalusugan para sa malusog na pangangatawan. Ngayong araw ating pag-uusapan natin ang isang pagkain na palaging nasa ating hapagkainan, ito yung puti na kanin. Paborito ito ng maraming Pilipino, pero para sa mga taong may diabetes, kailangan bantayan ang sobrang pagkain dito. Bakit nga ba atin niyang alamin dito sa ating palatuntunan? Huwag hong tumiwalag sa ating pagbabalik mga kapanalig.
2: Simulan po natin ang palatuntunan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras ang banal na mensahe na kasulat at mababasa ito sa Balasahin, Kawikaan, Talata, Kapitulo 3, Versikulo 8. Huwag kang magpalalo, igalang mo ang Panginoon at iwasan ang masasama. Ito'y makapagpapalusog sa iyong katawan at magbibigay sigla sa iyong mga buto. Ang banal na mensahe, ito'y mababasa sa Kawikaan, Talata, Kapitulo 3, Versikulo 7 hanggang 8. At marapat na isa buhay natin, mga kapanalig, sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe, hatid ng Doc Alternativo.
0: Doc Alternativo!
3: Sa panahon ngayon, dumadami ang karamdaman.
1: Kumusta ho sa lahat nating mga kapanalig ngayon na nakikinig dito sa ating palatuntunan?
3: Kanto lang yan.
1: Sa lahat nating nagnanais hong makamtan ang patuloy na inaasam-asam na pagbabago at malusog na pangangatawan, stay tuned dito sa ating programa. Ngayong araw na ito, napaka-espesyal itong araw na ito dahil is a Members' Day. Merong pagtuturo sa ating mga branches buong Pilipinas para ikang mabibigyan ho ng tumpak na alituntunin. Yung alituntunin na kumbaga ikang makakatulong kumbaga sa ating malusog na pangangatawan. Kaya antabay sa ating mga kababayan, ngayong araw na ito meron tayong mga papromo. Yung patuloy yung ating mga buy one take one, buy one take two. Samantalahin natin yan dahil isang oportunidad ho yan na ibinabahagi ng ating co-founder, co-inventor, inventor, Madam Ning Dilibo.
0: Do Alternativo!
1: Pumasyalo kayo sa ating mga branches. Meron tayong ginaganapong libreng konsultasyon para sa lahat ho nating may mga iniindang problema, kaibigan.
0: Do Alternativo!
1: Well, bibigyan natin diin. Ito yung tinatawag nating diabetes sa... ay isang kondisyon kung saan mataas yung sugar sa dugo, mga kaibigan. Kapag palaging mataas yung sugar, may malaking komplikasyon na ang mararamdaman ng mga tinamaan ng ganitong problema. Masisira yung ugat, kaya merong pamamanhid at saka tusok-tusok ang nangyayari sa kanyang paa. At saka naapiktuhan yung kanyang puso. Hindi na ho bumababa yung kanyang blood pressure, mga kaibigan.
0: Do Alternativo!
1: Nahihirapan ho magtrabaho yung kanyang puso. Yan po yung lumabas na pag-aaral sa Doc Alternativo Research, mga kaibigan. Ang napakasaklap po ito, maapiktuhan pati na rin yung kanyang kidney. Ang iba ay nahirapan na mag-ihi. Nagmamanas na, kailangan ha, kapag ganito yung problema, huwag nating mag-self-medicate. Ha. Kailangan ho na bisitahin natin yung ating paboritong doktor o diba personal nating bibisitahin yung ating mga branches ng Doc Alternativo upang matulungan ka, maturuan ka ng tumpak na gabay. Yan po yung bitiin ng Doc Alternativo, kaibigan. Ang napakasaklap ito, iti daw tamaan pati na rin yung paningin mo dahil merong diabetic retinopathy.
0: Do Alternativo! Alternatibo.
1: Ito yung isang sitwasyon na nanglalabo na yung mata mo at merong nagko-complicate ng cataract, pterygium, glaucoma, farsighted, nearsighted, dry eyes.
0: No! Alternatibo.
1: Kailangan sa hindi pa ito yung mangyayari, mga kaibigan, kailangan ho na mabibigyan ng tumpak na alituntunin. At iba pang bahagi ng katawan ang nararamdaman itong ganitong problema. Pero mas papasalamat tayo na merong magagawa ang formula ng Doc Alternatibo. Makakatulong ito para ikang mabibigyan ho ng tumpak na alituntunin para hindi na po lalala yung nasabing problema.
0: Doc Alternatibo.
1: Ang gagawin mo lang, personal mong bisitahin yung ating mga branches ng Doc Alternatibo para ikang mabibigyan ka ng mga alituntunin. Alituntunin ito na dapat ho nating sundin para makamtan po natin ng madalian, ha? Dahil ang gamutan dito, kaibigan, sa loob lamang ng 3 hanggang 7 araw, may magbabago sa iyong buhay, mga kababayan.
0: Do Alternatibo.
1: Well, balik tayo sa ating topiko. Bakit hindi maganda ang puti o sobrang puting kanin para sa mga taong merong diabetes, mga kaibigan?
0: No Alternatibo.
1: Una, mabilis ang pagtaas ng sugar sa dugo, mga kaibigan, dahil yung puting kanin ay madaling matunaw. Kalaunan ang katawan ay nagiging sugar, yung nasabing epekto sa ating malusog na pangangatawan. Kaya kapag sobra ang kanin, mabilis ding tumataas yung blood sugar. Pangalawang nakikita dito, yung pagdagdag ng timbang. Kapag sobra ang carbohydrates at kulang sa exercise ay nagiging tabatsoy. Naging taba ito sa katawan, mga kaibigan, dahil yung sobrang timbang, isa sa nakikita na risk factors ng diabetes, mga kaibigan.
0: Do Alternatibo.
1: Mga kaibigan, yung mabilis na bumalik, mabilis bumalik ang gutom, kapag minsan pagkatapos kumain ay maraming puting kanin, mabilis rin itong magugutom muli. Ayun yung kaya masamang epekto, kaya yung sobrang paulit-ulit na pagkain. Kailangan no natin yan na maintindihan sa lahat nating mga kapanalig na nakikinig dito sa ating palatuntunan.
0: No! Alternatibo.
1: Kaya isang membro ho natin ang natulungan na suportahan ng formula ng Doc Alternatibo. Pakinggan natin ang buong sanaysay sa kanyang testimonya.
0: Doc Alternatibo.
4: Problema sa mata, nasolusyonan dahil sa paggamit ng tawa-tawa extract ng Doc Alternatibo.
5: Meron pa akong problema dati, lumuluha na po kasi yung mata ko kasi mahilig po akong panood ng YouTube o di kaya Reels na nakahiga. Tinatawa na po kasi akong umupo. Ngayon, inintroduce po ng Doc Alternatibo yung eye solution. Napakaganda po ng product na ito. Talagang lumililaw po yung mata, nililinis po yung mata natin. Siguro po nasa 3 taon na po akong gumagamit ng eye solution. Wala na po yung pagluluha ng mata ko, saka hindi na siya mahapdi. Dati po kasi mahapdi na rin yung mata ko sa sobrang gamit po ng cellphone. Okay. Talagang masisira po. Ang mga hindi pa po nakasubok, subukan niyo po itong eye solution para po sa lahat ng problema ng mata, sa lahat ng sakit po ng mata. Maganda po talaga. Napaka-effective. Ako po si Lorna Ngo, nagtatrabaho sa Paumbong Village to Paumbong Bulacan, 51 years old.
6: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
7: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
8: Ang Doc Alternatibo Center sa Tacloban City, AMH Del Pilar Street, Tacloban City, malapit sa Divine Word Hospital sa Abuyog, Leyte, Barangay Naliburan, Real Street. Street, Aboyog Leyte, sa Maasin City Leyte Branch, Alcantara Street, going to PhilHealth Office, Skina Skygo, Sinoval Biliran Branch, RK Building, Hospital Drive, Castin Street, Barangay Santo Niño, Naval Biliran, sa Ormoc City Leyte, Ormoc Rizal Street, sa Catbalogan Samar, sa second floor, Rafi Microfinance, Porok North, Barangay Canlapuas.
6: Ang Dok Alternatibo Sugod Branch, matatagpuan sa Zamora Street, Zone 1, Sugod Southern Leyte, taas ng Eskina Pharmacy, harap sa Asia Link.
0: Dok Alternatibo.
2: Ang Dok Alternatibo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis sa sakit, hindi na magme-maintenance medication pa sa synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB. Dagdag pang patunay na tulungan ng formula ng Dok Alternatibo kay sinundan ang cleansing program at ang megadose vitamin CIB. Pakinggan po natin ang buong salaysay sa kanyang testimonya.
0: Dok Alternatibo.
4: Malakas na ang resistansya dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Dok Alternatibo.
9: Ako po si Erlinda Gulondrina, 74 years old, third summer, 7 days cleansing. Malaking tulong ito sa akin. Ngayon nga nagbe-vitamin C ako, naramdaman ko rin na ang katawan ko. Malaking ngayon ang pagbabago ko kaysa hindi pa ako nag-cleansing at ng vitamin C. Inaano ko naman sa kanila sinisira at kinukwento na ito ang ginagamit ko kaya ng mga nakakulong. Kita sa akin sa barangay talaga nagsasabi sila na hindi ako makalakad na bakit nakakalakad ka na ngayon. Kwento ko

0: Minira.
1: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: No approve therapeutic claims.
1: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Dok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Dok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Dok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Dok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Dok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Dok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Dok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Dok Alternatibo Loyalty Card.

0: Siguraduhing masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Kung trabaho ang hanap mo, good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang DOC Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications: with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
5: DOC Alternatibo.
6: Sa panahon ngayon dumadap.
7: Boy no, mga kaibigan, patuloy tayo sa ating mga kakabsat dito ay nagdagdong ng daytoy na programa. Kaya ikaw kaibigan, yeah. Sa lahat nating mga kapanalig ngayon na nakikinig, isang mensahe ang ating iiwan na kung nais mong matuntun, maibalik yung natural na pakiramdam at mai-enjoy natin yung malusog na pangangatawan, bakit hindi natin subukan? Ha? Pasyalan yung ating mga branches dahil ituturo dyan sa iyo paano natin yan na i-maintain yung ating good health. Hindi yung ating sakit ang ating i-maintain. It's better i-maintain natin yung good health.
5: DOC Alternatibo.
7: Dahil merong formula na dapat humasunod. Tested and proven na po ito, mga kaibigan, dahil maglalabing 8 taon na, mag-19 anyos na ito na nag-i-excess sa pa ating mga kababayan. Hindi na po nabibilang yung mga natulungan ng nasabing formula. Kaya ikaw, kaibigan, ang mensahe ho nating iiwan sa iyo, pumasyal ka ngayon. Ha? Panahon na para aksyonan natin yung ating sarili. Huwag tayong magpapadumina ng ating karamdaman. Merong formula na dapat nating susundin at merong taliwas dito, merong mga resulta na napapakinggan ninyo.

0: sa ating mga membro na nasuportahan ng nasabing formula.
1: Dok Alternatibo!
0: Well, maraming nagtatanong, hindi na pala kami makakain ng white rice, walang problema. Ano ang mas magandang gawin natin? Kailangan lamang kontrolin ang dami ng kanin. Hindi naman kailangan na itigil agad ang pagkain ng kanin. Ang malaga, mga kaibigan, moderation o tamang dami, mga kababayan. Ang dapat nating gagawin, dagdagan lamang ng gulay, konti lang yung kanin. Mas marabuti kung mas marami yung gulay, dagdagan mo ng isda, dagdagan mo ng prutas. Yan po ang magandang gagawin natin sa lahat po nating mga kababayan na nakakaantabay dito sa ating palatuntunan. Meron na namang dagdagan natin ng protina. Hindi yung protina nga makukuha sa masasamang protina. Yung natural, yung topo. Ganda yan. Yung Doc Vitamin B Complex ng Doc Alternatibo. Napakataas po yan ng protina. Kumbaga, ika nga nakakasuporta sa nasabing problema. Para mas mabuti, ibalansi lamang ang pagkain. Yan po yung tamang gabay na ibinabahagi dito.
1: Doc Alternatibo!
0: Meron na namang mga pagtuturo na tested and proven na ito. Kumbaga, ika nga sinusuportahan ng science, yung pagkain ng bahaw na kanin, yung malamig. Ang gagawin lang po natin dyan, be sure na yung kanin na white rice, kailangan ho na hindi panis. Kailangan yung pagluto mo, kuha ka ng konti dyan, ilagay mo sa plato. Tapos yun ang ilalagay mo sa refrigerator. Refrigerate mo siya sa 12 oras. 12 hours, kailangan ho na titigas. Dahil kapag titigas yan, nagiging maganda ho yan sa ating pangangatawan na base ng science na nagiging fiber siya. Yan po yung matatawag natin na pagkain ng ating good microbiome dito sa ating stomach, mga kaibigan.
1: Doc Alternatibo!
0: Kaya hindi ho siya nagiging matatawag nating ito'y nakakasira, kung hindi nakakatulong ho yung bahaw. Tinatawag yung bahaw kasi malamig. Pwede mo yung ilagay sa refrigerator, kinabukasan yan po ang lulutuin mo. Pwede mo siyang igisa gamit po yung virgin coconut oil. Lagyan mo siya ng ating mga yung ingredients, yung sibuyas bumbay. Lagyan mo siya ng ito yung tinatawag nating bawang, gayon na rin yung paminta, at better talaga, lagyan mo siya ng Doc F. Turmeric powder ng Doc Alternatibo. A little rock salt, kainin mo, napakasarap at masustansya, mga kaibigan. You try sa lato dating mga taga-subaybay.
1: Doc Alternatibo!
0: Yung nasabing pagtuturo dito para masubukan, ibahagi mo, kapanalig. Pwede na rin yung paglagay ng white rice, lalagyan mo siya ng Doc F. Turmeric powder. Kasabay po yung powder ho na paminta. Nakakatulong ho yan para sa malusog na pangangatawan to address na ma-achieve mo yung curcumin na nandyan sa turmeric powder. Kaya available ho yan sa ating mga branches ng Doc Alternatibo. Ang nasabing Doc F. Turmeric powder. So, maganda yon para sa ating mga kapanalig. Pwede rin yung brown rice. Rice mix. Tinatawag nila may mas maraming fiber, mas matagal magpapataas ng sugar. So, be sure na kailangan ho natin ang exercise. Kahit lamang 20 to 30 minuto, ang paglalakad araw-araw ay malaking tulong ito sa blood sugar, mga kapanalig.
1: Doc Alternatibo! Alternatibo.
0: Importante lamang mga kabayan na hindi lang puti na kanin ang dapat nating babantayan. Ayan po yung mahalaga.
1: Dok, Alternatibo.
0: Eh kasama rin dito ang ating ikukonden muna yung mga kola, yung soft drinks.
1: Dok, Alternatibo.
0: Yung mga synthetic na kape. Kaya recommended ho yan yung mixed and herbal coffee ng Dok Alternatibo dahil hindi ho totally corn coffee ang ginamit yan.
1: Dok, Alternatibo.
0: Econ coffee at saka merong 13 mga herbs kaya nakakatulong.
1: Dok, Alternatibo.
0: Sa malusog na pangangatawan. Kailangan natin, ikukondembo natin yung tinatawag nating cake. Yung sobrang matatamis, yung mga refined sugar, yung refined flour, sobrang unhealthy lifestyle. Ha? Ang kakulangan sa ehersisyo ay napakalaga, mga kapanalig. Ha? Kaya yung ating apila sa lahat nating mga kababayan ngayon, bukas po yung ating mga branches at handa ho kayong siservisyuhan.
1: Dok Alternatibo!
0: Sa patuloy na advokasya ng Dok Alternatibo, mga kapanalig. Well, masakit man ang pamamaalam pero paano ito eh? Wala na talaga tayong oras. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating palatuntunan, ang ating lamang mensahe na iiwan na kailangan lang natin susundin ano yung mga alituntunin na ating ibinabahagi dito para sa malusog na pangangatawan. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, inventor, Madam Ning Dilibo, sa lahat po nating mga membro na nakakaantabay dito sa ating palatuntunan, huwag tayong magdadalawang isip, bisitahin natin yung ating mga branches ngayong araw na ito.
2: Sa panahon ngayon dumadami ang...
0: Well, mga kadok alternatibo, dahil limitado ang oras dito sa programa sa radio, may dahilan o limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa paggabay sa inyo sa natural at solusyon sa karamdaman. Daluhan ng naka-schedule na mga natural and healing seminar dyan sa branch para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang iyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng iyong iniindang karamdaman. Ito inyong lingkod, Dr. Vince Lambaga, Doctor of Ministry and Natural Healing, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa iyong

Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.

0: SED, Panyawan Plus Capsule, mabibili sa mga suking butika.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayong adlaw, welcome sa tuang pagpanaguban na nianapod kining ato nga tulumanon sa maayong panglawas. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Alang sa katong mga kaisunan nato dihang duna pay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas ha. Timanay karoon na igsoon nga matabangan na ka sa mga produktong herbal sa SED Marketing. Ilabi na kaling SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic o SED Kogon Herbal Capsule. Napod kita ginatawag nga SED Liniment Oil, ang nindutan kayo nga klaseng oil nga tinuod gayon nga dunay mga pagtabang sa atong kalawasan. Doon napod kita'y kape, ang SED Panyawan Coffee Mix nga diin na pamatud aligsoon nga nindutan kayo nga klaseng kape. Gumikan kay bisan pag ikaw pananglitan, aduna kay diabetes, no? Pagtaas imong sugar level sa lawas. Ang ato ang kape mga igalag igsoon na pamatudan gayon nga makatabang. Munang kung ikaw igsoon ha, na kay mga ginapanghambin pareha nga mga problema sa lawas sanding nakaroon. Sa ato ang produkto nga ginama sa SED Marketing. Gumikan kay Carisia, 100% herbal. Why side effects? Why overdose? O usab na pamatudan nga mas makatabang gayon sa atong kalawasan. Muna ang ato ang mga produkto igsoon. And of course, alang sa katong mga na ay mga ginahambin diha nga mga problema sa lawas karon, ha, timan ikanunay, nga basin ang tubag niini kanirag yung pagtabang sa mapait nga sangkap sa panyawan nga tanom. Ha, kaning panyawan mga digalag igsoon, mapait kini siya nga klase nga sangkap. And then pinaagi sa ato ang produktong herbal sa SED Marketing, dako kini siya ikatabang sa akutong kalawasan. Timani kanunay mga igalag igsoon ang mga produktong ginama sa SED Marketing.
1: Kasika sa panglawas sa SED Marketing. Karon magahatod ka ninyo sa Living Testimony. Living Testimony.
3: Dibati na ko sa kuang puson nga nangubag ang ako ang lining sa matres.
4: Mm-hmm.
3: Unya, nag-inom ko itong panyawan na kapsul. So kadado, wala na ko, nawala na itong sige lang ko dugo-dugo nga kada mag-asa ko bugat, magdugo-dugo ko ginagmay.
4: Kung saan mo finding sa doktor ato ma'am nga magdugo man?
3: Resulta sa doktor, ang lining lagi daw na ko, nagubag.
4: Mm-hmm.
3: O moro kayo ginagawa mo itong nagkakuan sa kuang-kuan nga magsikog dugo-dugo nagmay. Nga dugay kay di mawala si dugo-dugo niyan to. Muna to nga naginom ko itong kapsul nga panyawan na okay man. Nawala naman akong dugo-dugo at ito nga magmakaalsa ko bugat, magdugo-dugo kudayo, nawala na to. Pag mag-grigla ko, naghanggay-grigla, madag ko kay mga apul-apul.
4: Uh-huh.
3: Unya, dugay kay muundang, tagpila ka semana, do ka semana.
4: Uh-huh.
3: Nga dagko kay mga apul manggawas.
4: So, dili normal?
3: Oo, oh, dili normal. Nga mo itong akong mana si Gigwan sa kuha nga pa-check up na lang na mo to nagpa-check up ko sa SPMC.
4: Mm.
3: Nga mo lagi to resulta lagi sa ning gawas na sa resulta kay gibayopsi man ko.
4: Mm.
3: Ang gawas sa resulta dito nga ang akong lining sa matres nagkubag. Nga katong natagaan ko sa akong pagkumangkong mag si panyawan kapsul.
4: Mm.
3: Mo to akong ginainom na lang panyawan nga kapsul. Nga kay Lolo nawala naman ako na magdugo-dugo ko ginagmay.
4: O sa'yo pangalan na to ma'am?
3: Ni Lolin Monte Alto Balibar.
1: Pag matuod sa kaayuhan, pinaagi sa mga produktong herbal sa SED Marketing. Living Testimony sa SED Marketing.
2: Nindot yung kaayo ang mga produktong herbal sa SED Marketing, mga igalag igsoon. Gumikan kayo na pamatudan gayon ang pagsangkap niini o ang nakapamatuod mismo mga adunay insaktong ginang knowledge, no? When it comes to health, mo nang nindot yung kaayo ang mga pagkasangkap o pagsagol, no? Ginatawag na ito nga pag-angko, no? Sa mga sangkap sa ato ang mga kapsula. Mo nang kung ikaw igsoon, susama ni nga itong testator for the day, nga doon ay gisinati nga dili maayo nga problema sa lawas, maayo nga musandig ka karon sa ato ang produktong herbal nga ginama sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus Mangustine, ang SED Panyawan with Garlic, o usab ang atong SED Kogon Herbal Capsule. Aduna po kita'y haplas ang SED Liniment Oil, o usab ang atong kape, nga lamian na makatapos.

0: Said Celebrity Kajik Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang yapon gini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang kaping adunay timplada o kalaming insakto kaayo. Adunay kapait sa Panyawan Herb nga maayo sa kahimsog sa kalawasan. Maukini ang Said Panyawan Coffee Mix. Ang kunang kaiso sa Panyawan Herb o ang katamis sa mangosteen. Aduna pa kini maistapol o cinnamon. Said Panyawan Coffee Mix. Sakto sa kapait o katamis. Nga adunay hatod nga pag-amping sa atong kalawasan. Maukana ang Said Panyawan Coffee Mix.
0: Said Alert! Said Alert! Huming pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa Said Marketing. Health Testimonies.
2: Sa akong pagpanarbaho, di magid maligayan nga ang mga panakit sa panglawas, sa mga pamaol, sa 12 ka oras sa pagpanarbaho kada adlaw. Pagkita, gini mo ang alibyo ng pagmagamit ka sa acid liniment kay mawala magid akong puan, magaanog yung pamati. Kanang sa pagdayong katulog, mawala magid akong gamiton kay ang panakit sa lawas, magaan magid ang lawas. Ako si Jupitero Pinta, taga Digoano sa Amin City.
0: Health Testimonies.
3: Ang Said Marketing Incorporated, nga tigama sa Said Kogon, Said Panyawan Mangosteen, Said Panyawan with Garlic, Said Panyawan Coffee Mix, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Soap, Said Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
4: Layas!
5: Karon o ugma?
4: Karon!
5: Imo kong ihatod o dili?
4: Agay, patamparos ka o dili?
5: Igo na hinuong ko nay.
4: Onya, mahuwat kang gokdon og sundang o dili.
5: Oh, paamin na ko nay, timulayas ta ko.
4: Ika 98 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait.
6: Ay, agad kong ereng. Oh. Taba!
5: Ay, kabala ka lola. Ako'y bahala sa imong iring. Stop! Aliming, ali, luwas na ka.
7: Uy!
5: Sorry, sir. Di ara imong iring, lola.
6: Ay, salamat. Dawata kini imong kante sa pagluwas sa akong iring, Inday.
5: Oh. Usak kaliso sa kapayas?
6: Mama!
5: May nakinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas!
8: Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Alduin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa Said Marketing Incorporated.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Piya, papaya.
1: Murag milupad ang akong espiritu sa kadlok. Mulaos na lang ko sa sugalan aron kumalingaw. Ipamasin ako ng 500 pesos na ako ng mutubo ni. Babag-babag man ka diha. Kita kang may tao. Padaplin! Nabuang ka? Anong katawa kang nagtanaw na ako? Pahawa sa akong agyanan! Ay, kabuang na malanggid ni mong buanga ka. Nagsamot-samot ka baya sa akong sapot? Pahawa be! Pahawa!
2: Gano'n yun lang. Gusto kay kwerte?
1: Sa? Sa to?
2: Kwerte.
1: Kwerte?
2: May na kong kwerte.
1: Ayoy. Nagsulti baka ni Stinoon? Pero taro man sa porma. Urag datuon sa dugdating. Dako og lawas sa drabada. Kay nga no man.
2: Tubagaw na ko ma'am. Kung gusto ka ng kwarta.
1: Kwarta? A natural. Kitsabid li gusto kwarta. Hain man be. Kung muhatag kahatag gidayon, ayaw nagpaigot. Aron may ikapuhunan ako ba?
2: Dali. Dali. Uban ako. Atuwa sa akong sakinan ng agong kwarta.
1: Ah! Muhatag. Nga dili di ay magda.
2: Muban ka na ko, dili.

Ay, me quedé en un snisi. Uah, me dinis a mi cuarto. Un sana urasa, pero... Mas gipili ya punya nga mula kau. Gusto ko nga... Huna-hunaon nga... May kahigayunan pang mausap si Nisi. O nga taga na nimo importansya ang atong pamilya. Kay loyunin ang tanan. Wa paghihapoy na usab. Mahal ko ikaw. Sama sa kong pagmahal ka nimo sa mga bataon pa kita. Luyo ni iling tanan.

0: Ay, hala, nindo tagod ni mong sakyanan, sir. Dato, gudi ay ka. Ay, mura man ni siyag may gilok do, eh. Magsigira mag-ngisi. Dili ba ka ko magmahay ng may uban ko ay niniya? Sir, niyan naman kita sood sa imong sakyanan. Hain naman tong giingon ni mong ihatag nga kwarta. Tagi na ko, sir. Ay, daan pagyod kong magmahay ko. Ka-animal ba ya ining lakawa? Uy, may pagmanaog na lang ko. Bala ka di ay. Praning man di ay ka. Naog ko. Uy, kagahi. Dili maabli ang pultahan. Ablihin ni Ibiki, manaog ko. Ablihin eh.
1: Nakita ko kamo.
0: Ha? So nakita ni mo ba?
1: Timing gayog akong pag-abot sa inyo napit. Nangita ko ba yung timing aron makuha ko ang imong anak?
0: Oh! Ang huy anak!
1: Padol ako ibong naong, ma'am.
0: Nga naman!
1: Kaysa't ba, unti ka?
0: Agay, animal ka! Gisagpa ko ni mo, ha?
1: Animal ka, tigawal ka. Musukol ka. Gigamyan ka sa kulawan.
0: Ang akong nang imong gisumbag ang ako na agaray, animal ka.
1: Nagtuwa ka, pasailuod na ka kanamay. Agay! Huwag ko ikipili. Pasalamat ka, gari, kahit may gamit ka pa na kong karon. Aban sa'yo gayon nga huwag ka na gamit. Ako mismo ang magpatay ni mo.
0: Unsa? Patrol car, mga pulis nga kanon na nagrobing ining among dapit. Tabang! Tabang!
1: Udo ka kada gibong gibuhat.
0: Tabang, ikunin niyo! Tabang!
1: Beset. Mihuro nga patrol car. Pulis, animal, tigaling. Mag-ibo ka na silang checkpoint.
0: Tabang!
1: Ginang paghihit! Uyaban ka lagi. Mubiyaw na ko rin eh. Kaya tingaling, madiskuhido ko.

0: ana, mibiya na ang sakyanan ng gisakyan ni Nang Nessie. Uban ni atong lalaki ka ganina. Timing ka ay migawas ko sa amo. Kay mag-CR unta ko. Ug nakita na ko si Nang Nessie nga may giubanan nga lalaki. Ug gisundan na ko sila paingon sa auto ni atong lalaki. Nganong murag nakailaman ko sa maong lalaki? Eh, Rosa, nakakita na ko ato niya. Diin man to na ko siya ikita, ha? Murag dili pa malang yung dugay nga nakita na ko itong tawana. Pero diin man yun, ha? Ay, hala! Husto! Ang bata-bata ka to sa amahan ni Harry! Pero, ganong ipasakay man niya si Nang Nessie? Mibiya na sila. Asa maka niya dadas Nang Nessie? Sa ilak ha ni Harry?
1: Set alert! Set alert! Tuwing pagmatuod sa kayuhan, hatod ka na to sa Set Marketing Health Testimonies.
2: Manakit man ako mga tuod niya. Mga batang namo amo nang di kuana plus kaniya to panyawan karon kay ingon man ang announcer sa radyo nga kuan seed liniment ang akong gitimanan na seed liniment unya ini pagkagabi mga plus ko maayo gyud siya o nang piraminti mi nagbalik-balik og palit lita mga sidang tagog pulupon
3: Milyon-milyon na ang nangamatay sa sakit nga hatod sa atong lifestyle. Kita ra mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab kini sa sayop nga pagkinabuhi, bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon ug ang pagpabaya sa kalawasan. Likay ang pagpangabuso sa kalawasan. Mag-Set Panyawan Garlic Capsule. Set Panyawan Garlic Capsule. Angkon ang ahos, banaba ug panyawan herb. Sa Set Panyawan Garlic Capsule, kalawasan ug kahimsog padayong ampingan.
4: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang SED Marketing, ang tighimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod gayon nga makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka rin yun ining 2 minutos nga tunumanon. SED, alam sa kahimsog.
5: Mga kapanyawan, sa mga maayong adlaw kalinyong tanan, welcome na sa nining atong 2 minutos nga tunumanon. Hatod kini ka na ito sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang UV rays sa sun, mga igalag iso, nusa sa mga hinungdan kini, nga nung adunay paglagom kining atong mga panit. Kung ikaw ay galag igsoon, kanunay kang nagabulad sa init. O baka without ginatawag na ito nga kanang katuyuan, no? Mabulad kita sa init. Susama pa ng lita ng mga ligo sa beach. O baka dunay mga parade. Dunay mga kinahanglan na ito nga mga pagabuhaton. Ilawom sa adlaw. Hinungdan nga dunay pagpanglagom kaning atong mga skin. Kaya nasunog kini siya, pinaagi sa UV rays sa sun. Ang UV rays makadaot sa atong skin. Walang kinahanglan nga dunay kita ay pagtabang o pagpakibatok nini. Ang said celebrity Kojic soap mao kani siya ang makatabang against sa UV rays. Pinaagi sa kanunay nga paggamit sa ato ang said celebrity Kojic soap, mapabili natong himsog ug usab luwas kaning ato mga panit. Gumikan kay mutabang kini siya nga dili kita mataptan o baka maigo sa ginatawag nga UV rays sa sun. Munang kung ikaw igalag isuon kanunay ka nagagamit sa ato ang said celebrity Kojic soap, aduna kay proteksyon sa imong panit. Said Celebrity Beauty Soap, ginamaan ka na sa Said Marketing ug mapalit na ka na karon sa mga butika. Pagita alang ang tinuod nga sabon nga makatabang, ang Said Celebrity Kojic Soap.
4: Inyong nabatian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka na to sa Said Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang, ang Said Panyawan Plus, Said Panyawan Garlic, Said Kogon Herbal Capsule, Said Liniment Oil, ug ang Said Panyawan Coffee Mix. Said, alang sa kahimsog. At ang ilang hapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
6: Mga higala, kamusta? Mga kasama, kung ako'y pasultihon, ang Said Panyawan Plus Mangosteen, dakog ikatapang sa tong lawas, daghang mga balatian ang wagtangyo ni ini. Sama sa mga bukul-bukul sa tong kalawasan, mayuma, guitar, picos, cyst, ug daghan pang mga balatian. Busa kanunaya gyud ang paggamit ni ini. Ang pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangosteen, mudipil sa kanato, ug ilikay kita sa mga sakit. Busa mo inom kita sa Sepanyawan Plus Mangosteen kada adlaw. Kani si Ate Pres maingon nga kitang nag-ilayot sa kalisod karon bawal magasakit. Ang produkto sa Sed Marketing, tatakining magaling.

0: Oo, nganong hiyonong mo ka, bay, ha? Doon tas inyo. Bay!
1: Ingon sa may nisanting sa kundong kain.
0: Ha? Santing?
1: Di kayo makaklaro, pero may napatikid ko. Nisanting ni sa kundong
0: kain. Ay, sa otong, brana. Ay, binawa mo ko ikaw ang kaon. Santing dunggan mo.
1: May naginahanglan sa kong panabang. Nasayod ko. Pero laki pang akong pandungog. Hinahini na sa panawa.
0: Mao ba?
1: Abay.
0: Dali na. Sorry ta sa inyo. Dali.
1: Atay, naaman tayo ka diha. Huwag pala'y kamatog.
2: Pia, anak.
1: Huwag pa kamatog, laki.
0: Huwag pala'y kamatog?
2: Ay, napaabot ko nimo.
0: Ha?
2: Kwan ka lang...
0: Kasi mo ipaabot kami, nga muli, huwag yun
2: eh. Oh, kanang milakaw sa nanay ni mo.
0: Mama, yun nga, nahuna ka kapas ngayon, ha? Ayun lang, may namawaya na sa gato taon.
1: Matuog na lang tayo eh.
0: Ito na, bay, mga tuog na ito sa itong kwarto.
2: Unsa?
0: Ikaw, joke lang na yun, bida, sinta, dahil ka tayo eh. Ayaw na tayo, bida. Ay, kita nang blitupan ba? Unsa yung nauna ni mo?
2: Uy.

0: Ito pad ka na sila diha silang tulo nga ginapo sa bangko.
1: Niya na sir. Umana.
0: Unsa may mong nakuha kay kanya ng bayana, ha? Nga nung kidamali mo siya din, eh.
1: Wala ko ito, sir. Kay may mga pulis nga miabot. Pero, sir, inahan kini niya itong piya nga gamhanan. Makaraya kung nabati gikan nila ni Bonbon, niya itong gisundan ko sila. Kung mangayaw kita siya og panabang, muabot na yun din hi ang iyang anak. Dili ba?
0: Malauman ka gyud, Samson. Pabuton talaga mahigmata kining mga tawhana.

0: Tay, kasaya ko din mo ni Mata.
1: Wa ko makatug.
0: Tay, makadaot na ni mo. Kinala mo pa huway ka, human ka makakaon.
1: Wa pa maulis na nay ni mo.
2: Ay, probida mo rin kang just know my love si mong asawa, taon. Ay, probida. Tanong kayo nyo siya muli, basang dugal na.
1: Giapas ako siya dito sa pasugalan, pero wala ko siya makita dito.
0: Tay.
2: Yay, probida. Kain ka sa nisi, no? Bida, wala ka tumuban sa ilaki.
0: Abay.
1: May mahimok ba ko kung iya ka ng buhaton?
2: Ay, dako kang mahimok eh. Imubawi on. Kung mada pa ni magbawi. Kung makadawat pa kaniya, pero di na, ay kihan.
1: Hinaot pa unta nga. Walang gana niya buhata, Adur.
2: Butanag ni mo, tayo. Butanag.
1: Adur.
2: Ay, pagkakunta ko. Ako na yung mga asawa, noon sa mga kay.
1: Sorry, sorry. Balik ko lang ko siya sa sugalan. O baka ha, sa'yo mga amiga. Tingaling to ay tumatog, kay nag-away may gabi eh.
0: Ubanan ka na mo, tayo.

0: Ganong... Shit. Ganong di ko maliho nga kung kamot utin. Oh. Gapos ko. Si Bunbun ka. O may babae nga nagdungoy ang o tapad niya. Ito na. Bun. Pagmata. Bunin.
1: Sir.
0: Wake up.
1: Ganong...
0: Aksidente po, ha? Ganong gikapos ta? O kisa ka ng babae nga nasa yung kilit? Kisa ka na?
1: Nesi
0: ho?
1: Ang inahanip iya.
0: What? Ganong niya sa din hiuban na to, ha? O ganong ginapos ta? Kisa nagpuhat din
1: Good morning.
0: Dad, ngano ni? Nganong gigapos mi nimo? Buhi imi, daddy.
1: Oh no. Di kanha mahitabo. Sorry, fake son.
0: Oh, dad. Onsay?
1: You heard me right. Kay dili ko ikaw matuod nga anak, hari.
0: Oh.
2: Ang kapeng adunay pait nga lasa nga napamatudang mas makatabang sa atong kalawasan. Kapeng adunay panyawan. Ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed Panyawan Coffee. Ang Sed Panyawan Coffee puno og sunop sa sustansya. Ang mapait nga lasa niini mao ang mas makatabang sa imong kalawasan. Mao ka lang kung ikaw nangitag kapeng bitter nga mas makapabetter, dinhi na kita sa Sed Panyawan Coffee. Kapeng bitter nga makapabetter.

Mga higala sunda uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Pia papaya. Sugilanon nga sinuwat ni Fergus ubos sa direksyon ni Alan Gulyad na Kurda. Spinner Alwin Nakurda. Audio editor Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa Sid Marketing Incorporated.

0: Celebrity Beauty Soap.
1: Again, Ma'am Jocelyn, basta na kay gustong iminsahe, ma'am, sa said Celebrity Kojic Soap or said Marketing.
2: Said Marketing or said Celebrity Kojic Soap, daghan kaayong salamat sa nagmugna aning kay the best kaayo dako kay tabang sa kuas. Kanang tanan ko ang sa said na Celebrity Kojic Soap, said Kogon, said kanang kape, tana, nakatabang, yung maayos ako, alabin na high blood ko, diabetic ko, niya sensitive kong skin.
0: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: isulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Pag-rampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule. Dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
6: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Radyo natin.
5: Nationwide! This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Easy hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Tapat po sa inyo.
8: Radyo natin.
5: Nationwide! This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
8: Easy hugo.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
10: Kapag high blood daw, Doc, ayaw sumama sa akin yung mga ano, iniyayaya kong magkape. Bawal ba magkape ang high blood?
11: Depende yan sa kape. So, yung kape na mataas ang kanilang caffeine content, natural, magkakos ng palpitation, maaaring manikipandibdib nila, at baka tumaas yung blood pressure nila. Pero in reality, hindi naman talaga bawal ang lahat ng kape. Pero dapat pipiliin mo yung kape, ha?
10: Ano dapat?
11: Para sa akin, yung MX3 Coffee Mix. Kasi ito, sugar-free. No? Pagkatapos, nagtataglay pa ito ng lahat ng active ingredients, yung alpha, yung beta, at saka gamma nutrients. So, nagkakape ka na, may aroma ka na, masarap na, and yet, binibigyan mo pa yung katawan mo ng sustansya. Biruin mo, nakita nila ha, tumutulong ito to help lower cholesterol, to help lower triglyceride. So, MX3 Coffee Mix sa mga may alta presyon na gustong magkape.
10: Pero yung iba talagang medyo nag-iiwas na talaga sa kape, Doc.
11: Okay
10: lang din.
11: Definitely, pwede silang magkape kung MX3 Coffee Mix, 1 or 2 cups per day, sasamahan nila ng diet at ehersisyo will help stabilize their blood pressure.

0: nationwide.
1: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
0: Radyo Natin nationwide.
1: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
2: Handog ng Radyo Natin FM nationwide, kasama si Miss Gladdy Mabini. Gladly yours.
3: Magandang hapon na muli, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo mga minamahal kong tagapakinig sa buong kapuluan? Ngayon ang huling Sabado ng buwan na ito and praying na naging mabunga ang buong buwan ng Mayo sa ating lahat dahil isang beses lang talaga dadaan ang mga araw sa ating buhay. Kaya sana ay wala tayong nasayang. At naisip ko lang, kung bibigyan kayo ng pagkakataon na balikan ang mga iniisip ninyo na opportunities, pero dahil hindi ninyo sinunggaban nung magpakita sa inyo ang oportunidad na yon kasi natakot kayo, meron ba kayong maaalala na ganoon? Yun bang inayawan natin kasi natakot tayo? Nag-worry tayo kahit alam natin na meron sanang chances na mabago ang buhay natin kung nag-risk tayo? Minsan kasi mga kaibigan, takot tayo sa growth, diba? Hindi dahil ayaw natin na umunlad, kundi dahil alam natin na may iiwan tayong kalagayan na nakasanayan na natin. Yung bang tinatawag na comfort zone. Yung nakasanayan na comfort kasi yun ang safe, quote-unquote. Comfort kasi ang kailangan lang ay ulit-ulitin natin ang ating ginagawa and we don't need to worry na baka pumalpak tayo kasi ilang beses na nating ginawa at maayos nating nagagawa. Comfort kasi alam natin ang ending. Comfort sa trabaho kasi hindi na tayo kailangang mag-aral pa. Hindi natin kailangang isipin pa. Kumbaga walang challenge for us. Magagawa natin kahit na nakapikit ang trabaho na yon. Comfort sa buhay na kontrolado na natin. Pero ang tanong mga kaibigan, kung mananatili na lang tayo palagi sa lugar kung saan tayo komportable, paano natin malalaman kung hanggang saan pa tayo pwedeng dalhin ng Panginoon? Minsan, ang paglago, ang growth, no? Hindi siya masarap, hindi siya convenient, hindi siya komportable, at lalong hindi siya laging exciting. Kasi nga, growth often starts with discomfort. Diba? Katulad ng yung unang beses mo na magsasalita ka sa harap ng maraming tao kahit na nanginginig ka. Yung first time na susubok ka ng bagong trabaho. Yung unang beses na aalis ka sa environment na nakakasakal sa'yo. Yung unang pagkakataon na tatayo ka para sa sarili mo. Or mananalangin ka na, Lord, gamitin mo ako kahit na natatakot ako. Hindi madali yun. Subalit, sa mga ganong pagkakataon madalas, nagsisimula ang transformation, ang pagbabago, ang paglago. Kung iisipin ho natin mga kaibigan, di ba, sa Bible, halos lahat ng ginamit ng Diyos, inilabas muna niya sa kani-kanilang comfort zone. Tignan natin si Abraham, di ba, pinaalis siya sa lupang nakasanayan niya. Si Moses, pinaharap siya sa Pharaoh kahit na ang feeling niya hindi siya magaling magsalita and yet siya ang kakausap sa Pharaoh. si Peter, diba, pinapalakad sa tubig. Imagine niyo yon, tubig. Hindi normal, hindi safe. Pero doon niya naranasan ang himala ng Panginoon. Kaya minsan, ang dahilan kung bakit hindi natin nakikita ang next level ng ating buhay, hindi dahil walang plano ang Diyos sa atin, kundi dahil ayaw kasi natin na umalis tayo sa kung saan tayo pamilyar. At totoo naman, nakakatakot talaga ang unfamiliar places, unfamiliar situations, unfamiliar decisions. Kasi takot tayo na mag-fail, diba? Nandyan yung takot na baka mapahiya tayo kasi mali pala ang pinili natin, mali pala ang ating desisyon. Natatakot tayo na baka hindi natin kayanin. Natatakot tayo na baka hindi pala sapat ang kung ano ang meron tayo at kung sino tayo sa gusto nating tahakin. But growth is not about proving that you are already strong. Ang paglago is about discovering na God can strengthen us habang naglalakbay tayo sa mundong ito. Hindi natin kailangan na maging ready tayo sa lahat ng mga gusto nating gawin bago pa tayo magsimula. Kasi kadalasan, yung wisdom nakukuha lang natin siya habang nandun tayo sa proseso, habang ginagawa na natin ang bagay na kinatatakutan natin gawin or hindi tayo komportable na gawin. Hindi po lahat ng growth dramatic. Hindi lahat kailangan big time na kaagad or napakalaking hakbang na kaagad. Ang paglago, minsan, ay yung mga simpleng bagay katulad ng mas maagang gumising para ayusin ang iyong buhay. Diba? Learning to say no sa mga negativities, sa mga toxic na usapan, toxic na mga tao. Pag-aaral ng bagong skill kahit na nahihirapan ka kasi nga, syempre, bago yun eh. Pero, nag-desisyon ka pa rin na okay, go for it. Yung pag-amin na kailangan mo ng tulong. Pagpapatawad kahit na parang ang hirap din, mabigat sa kalooban. Pagharap sa kritisismo ng hindi agad sumusuko, diba? Pagiging teachable kahit na matagal ka nang may experience, alam mo naman na ang iyong ginagawa but you are still open sa mga bago mong malalaman sa ginagawa mo, diba? Kasi ang problema minsan, gusto natin ng progress pero ayaw natin sa process. We pray for growth pero iniiwasan natin ang discomfort na kasama ng growth. E paano tayo magiging stronger kung wala tayong challenge? Paano lalalim ang pananampalataya natin kung wala namang pagkakataon na matutunan natin ang tayo'y magtiwala? Hindi naman pwede na puro convenience lang. Kahit ang muscles natin, hindi yan lalakas kung walang resistance. Kaya nga nag-gym, diba? Kaya nga may mga pag-jogging na ginagawa. At ganun din spiritually, emotionally, ganun din sa ating career, ganun din sa ating pagkatao. At minsan kaya tayo stuck dahil mas pinipili natin ang familiar pain kaysa sa unfamiliar growth. Masanay tayo na sabihin na lang na okay lang ako dito, kaya ko ito, or at least dito sigurado ako. Pero deep inside, may part sa atin na alam natin na mas may kaya pa tayong gawin. But because natatakot tayo to be out of our comfort zone, hindi natin binibigyan ng chance yung tayo na mas may kaya pang gawin. Nagkakaroon tayo ng potential na hindi natin pa nagagamit. May courage na hindi natin na ilalabas. May purpose na hinihintay lang nating pagkatiwalaan. Kaya kung may season ka ngayon na parang uncomfortable ka, na parang ang dami-daming pagbabago, parang pinupush ka ni Lord sa bagay na hindi mo controlled, baka hindi ka naman sinisira, diba? Baka hindi ka naman para wasakin. Bagkos ay pinalalago ka, ini-strengthen ka, pinagbubuti ka pa bilang tao. Kasi si Lord, hindi niya lang naman concern ang comfort natin. Ang concern niya ay kung sino ang pwedeng tayo ay maging. At minsan, para makilala natin ang mas totoo ang ating sarili, kailangan muna natin na mapunta sa sitwasyon na hindi natin kabisado. At doon natin malalaman, tapang ko pala, di ba? Matapang pala ako. Kaya ko naman pala. Ay, madiskarte din pala ako kasi naglabasan ang lahat ng wisdom nung nandun ka na sa sitwasyon na ganun. Or malalaman mo na, uy, may leadership skills din pala ako. Uy, ganito rin pala ako manampalataya. Malalim din naman pala ang aking faith. At higit sa lahat, doon sa mga sitwasyon na lumalabas tayo sa ating comfort zone para subukin kung sino pa tayo, ano pa ang pwedeng maging tayo, doon natin mas nakikilala ang Panginoon. Kasi nga, yung paglago na yon, yung bang napupunta tayo sa mga sitwasyon na hindi natin controlled, hindi natin alam what can happen, yung mga ganong sitwasyon has a way, no, of making us depend on Him more. Mas lalo tayong nagtitiwala sa Panginoon kasi alam natin na wala tayong ibang tatakbuhan kundi Siya. So lalo pa tayong kumakapit. Lalo pa nating hinihigpitan ang ating pananampalataya at pagsuko ng ating buhay sa Kanya. Kaya huwag nating katakutan ang growth. Hindi po lahat ng discomfort ay sinyalis na mali ang ating direksyon. God did not create us just to stay safe. He created us to grow, to mature, to influence, and to become the person that He designed us to be. Kaya kung merong oportunidad na kinatatakutan mo, kung may bagong season ka na hinaharap sa buhay mo, kung may pagbabago na parang ang hirap tanggapin, pray about it and trust God through it and take one brave step at a time. Hindi mo naman kailangan na makita agad ang buong daan. Minsan sapat na yung alam mong ang Diyos ang kasama mo habang naglalakbay ka sa mundong ito. Oo nga, yung growth may feel uncomfortable today, but one day you will thank God na you did not stay where you were too comfortable to change. Okay? And I hope na yung one day na yon ay dumating din sa inyong buhay. Alright? Kaagapay natin sa programang ito ang Shield Bath Soap. Clean hands protect us from infection. Alamin natin ang 22nd proper hand washing procedure. Gamit po ang antibacterial soap para makaiwas tayo sa infection. This is a public service reminder from ACS Manufacturing Corporation, maker of Shield Bath Soap. Patuloy na palakasin din ang ating resistensya with healthy diet and exercise. Huwag kalilimutan na mag MX3. MX3, dito ako believe. At mga misis, alam nyo ba na kahit na nasa bahay lamang ay pwede pa rin mga may pawis at kulob ang damit ng ating pamilya? Kaya ang payo ko, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fabcon ay meron pong Stay Fresh Technology, kaya damit ay masarap at kumakabloom sa bango. Subukan na ang Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Ang Charm Fabric Conditioner is manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. Happy, happy listening to you, Ma'am Leia and Ma'am Jeanette Romblo ng Masbatis City. Ganon din kay John Benedict Marin, kay Denver Lastimoso de los Reyes, Joy Rosalim Anz, March Joy Marciano, Rosel Haspela, kay Lolita Lubang, Joseph Rudolph Ornombre, ganon din kay Marka Tubig, kay Daisy Beltran Acosta, Zinaida Ampongan Babor, Olivia Gutierrez, Elpidia Impas, kay Mercedita Diaz Canyada, kay Romeo Volante, kay Carol Abbas, kay Ronilo Shower Lasat, at kay Rubina Digonio Mendoza, kay Jose Sagubay, Mary Jean Arroz Gabinete, magandang-magandang hapon po sa inyo, Juashly Baez, kay Jo Nirola, kay Nailin Torres, SM Ricky Gusi ng RN Rojas at sa mga nagpapa-haircut dyan sa Tweezer Cut. Magandang hapon po sa inyo. Ganon din kay Evelyn Haluwag, Roniel Sebumit, kay Ma'am Baby Arcidera Gitang. Hello po. Thank you so much. Very active si Ma'am Baby sa pag-PM sa atin dyan sa ating Facebook page. Thank you po. Thank you po. At ganon din kay Ronald Claro, kay Romeo Bacolod, kay Sanggalang Lunar Jensen, aha, Julie Luarca, kay Grace Garcia Baltasar, Cesar Laudaligdig, kay Rachel Jane Peramide, Mary Rose Baal, Janmer Estrimos, Jordan Villanueva, kay Mel Mon, Joy De Las Nadas, Dennis Lloyd Oliveros, Nelita Napa and Family, Jeline Masumpad, Rico Ganas, Gilay Magdaraog, kay Dixon Ramos, kay Toy Beats na taga-gubat, Lotus Susara, kay Jelay Anuenuevo, hello inaanak! Magandang hapon sa inyo dyan!

0: natin nationwide sa buong kapuluan. Makakasama ninyo hanggang alas 3 ng hapon ngayon. Sa bahaging teknikal na andyan po si Albert Bituin, si John Brian Panti at Jenrick Mariano. My friends, Gladi Mabini po ito. Welcome to the show. Kayo nga ay nakikinig sa radyo natin nationwide. We are your friend, your radio.
1: Gladly yours.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radyo natin nationwide!
3: Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: Nationwide!
1: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo.

0: Paxo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Juice Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go up by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Wow! Amoy yayamanin!
1: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis. Sampay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura. Pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad! Hindi tipid! Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura! Pero nagdadagdag ka ng bleach! Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid! Sapat na! Di kailangan i-bleach! Dahil ang Champion, laging nag-i-improve! Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo!
7: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Dapat po sa inyo.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Handog ng radyo natin FM Nationwide, kasama si Miss Gladi Mabini. Gladly yours.
5: Balik tayo sa ating palatuntunan, mga minamahal kong tagapakinig all over the Philippines. Ang programang Gladly Yours ay sabayang napapakinggan sa oras na ito sa mahigit na 100 himpilan ng radyo natin FM stations all over the country, Luzon, Visayas at Mindanao. Doon po sa mga kabubukas pa lamang ng kani-kanilang mga radyo, welcome po sa ating palatuntunan. Dumako na tayo sa bahagi na babasahin na natin ang mga istorya na natanggap natin para dito sa ating programa. Mga kwento ng inyong mga aral, inspirasyon at pag-asa, dito ho natin yan binibigyan ng pagkakataon na maisahim papawid upang ang atin pong mga tagapakinig ay meron pong mapulot na aral, mahugot na inspirasyon at makuhanan ng pag-asa kung sakali man na nakaka-relate sila sa mga kwento na inyo pong mga ibinabahagi. At sa inyo pong pagbabahagi po ng mga kwentong ito, nagpapasalamat po kami. Maraming salamat po sa inyo. At sa hapon na ito, mga kaibigan, ang ating tampok na letter sender ay mula sa lalawigan ng Sorsogon. Diyan ito sa Bicol, ano po. At naririto ang mensahe na ating natanggap. Hello, Miss Gladi. Magandang araw po sa inyo. Kumusta po kayo? Ako po si Mona. Lagi akong nakikinig sa radyo natin, Erosin, dito sa Sorsogon. 46 years old po ako, may asawa, at sa ngayon ay tahimik ang aming tahanan. Walang mga batang tumatakbo, walang ingay ng tawanan ng anak, at walang mga simpleng tanong na, Mama, kumain ka na ba? Na kadalasan ay naririnig sa ibang pamilya. Dati po kaming OFW ng aking mister. Maraming taon din kami na nagtrabaho sa ibang bansa, nagsakripisyo, nag-ipon, at pinangarap na isang araw ay babalik kami sa Pilipinas na mas maayos ang buhay. Noong mag-40 na kaming dalawa, napagdesisyon na namin na umuwi na at dito na nga mamuhay ng payapa. Nag-for good na kami, Miss Glad. Akala namin, iyon na ang simula ng mas tahimik pero mas masayang yugto ng aming buhay dahil sa wakas, magkasama na kaming dalawa dito sa ating bansa. Sa totoo lang po, hindi naman namin isinantabi ang posibilidad na magkaroon ng anak. Sinubukan din po namin ito. Nagpunta kami sa kung saan-saan, nagkonsulta kami sa mga doktor kahit doon sa abroad, at umasa, naghintay, nagdasal. Pero tila, Miss Glad, hindi iyon ang ipinagkaloob sa amin. Unti-unti naming tinanggap na baka hindi talaga kami para sa pagiging magulang. Marami po ang nagsabi sa amin na maaari naman kaming mag-ampon. Totoo naman. Lalo na at marami naman kaming kamag-anak na pwedeng lapitan. Maraming bata ang alam namin na nangangailangan ng tahanan. Pero noon, buo ang loob ko na tanggapin ang aming sitwasyon. Ang iniisip ko, okay lang naman kahit na wala kaming anak. Kasi, 'di ba, kahit na may anak ka, darating din naman ang panahon na bubukod sila. Kapag sila ay nagkaroon na rin ng sari-sarili nilang pamilya, sa huli ay kayong mag-asawa pa rin ang maiiwan na magkasama. Kaya yun po ang naging kasunduan namin ng aking asawa, na kami na lamang dalawa ang magmamahalan. Kami ang mag-aalaga at aalalay sa isa't isa. At kami ang sabay nahaharap sa aming pagtanda. Pero ngayon po, Miss Gladys, aaminin ko, nagbago ang aking pakiramdam. Hindi ko po alam kung dala lang ba ito ng aking edad, dala lang ba ito ng napakatahimik kasi sa aming bahay, or dala lang ba ito ng mga sandali na mag-isa ako, lalo na sa gabi kapag may ibang work ang asawa ko. May mga pagkakataon po na hindi talaga ako mapakali. Bigla na lang pumapasok sa isip ko ang mga tanong na dati naman ay hindi ko pinapansin. Katulad ng nagtatanong ako kung paano na kami kapag tumanda na kami. Paano kung isa sa amin ang mauna na mawala? Paano kung ako ang maiwan or siya ang aking maiwan? Sino ang mag-aalaga? Sino ang aming makakasama sa mga huling taon ng aming buhay? Kapag gabi na po at tahimik na ang paligid, doon ko lalo nararamdaman ang bigat ng mga tanong na ito. Parang may kumakatok sa isip ko na hindi ko kayang patigilin. Minsan, Miss Gladys, hindi pa ako makatulog. At minsan, naiiyak na lang ako ng tahimik habang iniisip itong mga what if na wala naman ding kasiguraduhan at hindi ko alam kung ano ang sagot. Dagdag pa po doon, parang mas nagiging mahirap ang buhay natin ngayon. Tumataas ang mga bilihin, nagiging mas komplikado ang ating mundo. At hindi ko maiwasan na mag-worry kung sapat ba ang aming naipon sa pagtatrabaho sa abroad. Kung kakayanin ba namin ang mga susunod na taon, lalo na kung kami ay magkasakit or mga ilangan ng tulong. Miss Glad, hindi ko akalain na darating ako sa punto na tatanungin ko ang sarili kong desisyon noon. Akala ko matibay ako. Akala ko tanggap ko na. Pero ngayon, parang may bahagi sa akin na nagtatanong, tama ba ang aming pinili na kaming dalawa lang sa buhay? Hindi ko rin po alam kung ito ba ay normal, kung ito ba ay bahagi lang ng pagtanda, or kung may mali ba akong ginagawa sa aking pag-iisip. Mahal ko ang aking asawa. Wala akong pagsisisi sa pagmamahalan namin. Sa lahat ng aming pinagdaanan, siya ang aking kakampi sa buhay. At hanggang ngayon, siya pa rin ang gusto kong makasama habang buhay. Pero kasabay ng pagmamahal na yon, aaminin ko na nararamdaman ko rin ang takot. Takot na baka dumating ang panahon na isa sa amin ay maiwan mag-isa. Takot na baka sa huli, kulang pala ang pagiging kaming dalawa lang. Takot na baka hindi sapat ang lakas ng loob ko kapag dumating na ang mga panahon na hindi na namin kayang alagaan ang isa't isa. Miss Glad, hindi ko po alam kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ko alam kung paano ko ba haharapin ang ganitong klase ng pag-aalala. Ayoko pong mabuhay sa takot, pero hindi ko rin mapigilan ang aking sarili na mag-isip ng ganito. Minsan, naiisip ko, huli na ba para magbago ng direksyon? Huli na ba para maghanap ng ibang paraan ng pamilya, quote-unquote? Or dapat ko na lang bang matutunan na yakapin, tanggapin ng buo ang buhay na meron kami ngayon? Gusto ko pong matutunan na maging panatag ulit. Gusto kong maibalik ang kapayapaan sa aking isipan. Gusto kong dumating sa punto na kapag gabi, hindi na ako kinakabahan sa pagdating ng bukas. Ano po ba ang dapat kong gawin? Paano ko po haharapin ang ganitong klase ng takot at pangamba? Paano ko tatanggapin ang realidad ng hindi nawawalan ng pag-asa at kapanatagan? Sana po ay marinig ko, Miss Gladys, ang payo ninyo. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon sa chat na ito. Isa din po ako sa napakaraming humuhugot ng aral sa programa mo. More power po and God bless lagi-lagi. Mula sa Erosin Sorsogon, Mona.

0: Isulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: Hello, anak.
4: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
3: Ganyan ang Pinoy.
5: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: This is Easy Hugo staying sa Champion Dishwasher. Easy
7: Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
6: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Easy hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
9: Radyo Natin
10: Nationwide! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.

0: Akso. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Radio Natin.
3: Nationwide!
4: This is Easy Hugo saying sa champion dishwasher.
5: Easy Hugo!
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radyo Natin.
3: Nationwide!
4: This is Easy Hugo saying sa Champion Dishwashing.
2: Easy Hugo!
6: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nationwide!
9: Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
10: Handog ng Radyo Natin FM Nationwide. Kasama si Miss Gladie Mabini. Gladly yours.
11: Hello sa'yo, Mona. Hugs from me to you. Ramdam ko ang bigat ng iyong nararamdaman and in my heart. Alam ko na hindi ito simpleng pag-aalala lang. Ito ay may halong takot, lungkot, at mga tanong na siguro ay matagal mo nang pinili na hindi harapin. Pero ngayon ay kusang lumalabas. And I have to tell you na normal ang iyong nararamdaman. Hindi ka nag-iisa. I'm sure may mga tao na katulad mo ang sitwasyon na maaaring binabagabag din ng kaparehong mga tanong. Pero kasabay nito, gusto rin kitang dahan-dahan na gabayan pabalik sa isang lugar na alam kong makakatulong sa'yo. At yun ay walang iba kundi ang lugar ng pananampalataya, the place of faith. Hindi bilang sagot sa lahat, kundi bilang sandalan habang hinahanap mo ang mga kasagutan. Mona, hindi nasayang ang buhay ninyo. Kasi hindi naman nasusukat sa pagkakaroon ng anak ang halaga ng buhay. Pero mahalaga na makita mo na may kanya-kanya tayong takdang panahon at landas. Di ba nga ang sabi sa Ecclesiastes 3:1, may takdang panahon para sa lahat ng bagay at may oras para sa bawat gawain sa ilalim ng langit. Ibig sabihin nito, ang buhay ay hindi naman basta nangyayari ng walang dahilan. May tamang oras ang bawat pangyayari, may oras ng pagsilang at pagpanaw, pagtawa at pagluha, pagtatanim at pag-aani. At sa bawat yugto ng ating buhay, may layunin ang Diyos. Kahit minsan ay mahirap tanggapin ang pagbabago, ipinapaalala sa atin ang verse na ito na ang lahat ay bahagi ng kanyang plano. ang buhay ninyong mag-asawa ay hindi kulang. Maaaring iba lang talaga ang anyo. Kasi pag tinignan natin, di ba? May mga magulang na meron ngang mga anak pero malungkot pa rin ang buhay. May mga pamilya pero nag-iisa pa rin. Hindi garantiya ang anak para sa kapanatagan sa pagtanda. Ang meron kayo, kayong mag-asawa, isang matibay na pagsasama, isang relasyon na pinili araw-araw, at hindi yan maliit na bagay. Iyan ay blessing na hindi lahat ng pamilya ay meron. Ngayon, ang takot na nararamdaman mo sa mga paano, kung, mga what ifs na bumabagabag sa'yo, ang masasabi ko, hindi yan galing sa Diyos. Binasa ko nga itong chat mo, ano, hindi ko alam kung napansin mo, lahat ng iniisip mo ay nasa hinaharap. Paano kung tumanda na kami? Paano kung may mauna sa amin? Paano kung walang mag-alaga sa maiiwan? Pero alam mo muna, ang sabi ni Jesus, hindi tayo dapat na mag-alala tungkol sa bukas, sapagkat ang bukas meron siyang sariling alalahanin. In short, isabuhay natin ang today. Hindi sinasabi na huwag tayong magplano, pero ang pagkabalisa na paulit-ulit, lalo na sa gabi, ay hindi na yon planning, di ba? Anxiety na ang tawag doon. At malinaw din naman ang sinasabi ng Bible sa ganito, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbigay sa atin ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at maayos na pag-iisip. Kaya kapag nakaramdam ka ng matinding takot, hindi yun galing kay Lord. Fear is the exact opposite of faith. So, kung ang faith ay galing kay Lord, ganino galing yung fear, diba? Kailanman, hindi gusto ng Diyos na mamuhay tayo sa takot at pangamba. Yung isa sa pinakamalalim mong takot, sabi mo, may worry ka kung sino ang mag-aalaga sa inyo, lalo na pag tumanda na kayo. Ano sabi ng Bible about it? Hanggang sa inyong pagtanda at hanggang sa kayo'y pumuti, ako pa rin ang magdadala sa inyo. Pangako ni Lord yan. Hindi sinabi na ang anak ninyo ang magdadala sa inyo. Ang sabi ni God, ako. Hindi nangangahulugan na walang tulong na darating, kundi ang Diyos mismo ang kikilos sa iba't ibang paraan sa mga tao na kanyang ipapadala. Diba? Sa mga pagkakataon na kanyang bubuksan, sa mga resources na kanyang ihahanda. Pwedeng hindi mo pa nakikita ngayon kung paano niya ito gagawin, pero hindi ibig sabihin na hindi niya gagawin. Ang kailangan lamang, manalig ka na hindi niya kayo pababayaan kahit na sa inyong pagtanda. But of course, practical din ang pananampalataya. May bahagi tayo na dapat gawin. Hindi lang puro magdasal at maghintay. Merong mga praktikal na hakbang na pwede nating gawin, katulad ng unang-una, palakasin natin ang ating support system. Hindi lang anak ang pwedeng maging pamilya, 'di ba? Naandyan yung kapatid, yung pamangkin, kaibigan, community sa church. Simulan mo na palalimin ang koneksyon sa kanila ngayon pa lang. Pangalawa, pag-usapan ninyong mag-asawa ang inyong plano sa inyong pagtanda. Nakakapagbigay ito ng peace of mind. Saan kayo titira? Paano ang inyong healthcare? Ano ang inyong emergency plan? So kung wala pa, at least mapapag-usapan ninyong dalawa kung ano ang inyong gagawin. Number 3, isaalang-alang ang ibang paraan ng pag-aalaga. Hindi pa huli ang lahat, pero hindi rin kailangang pilitin ang sarili. So pwede mong itanong, gusto pa ba naming mag-ampon? Or mas gusto naming tumulong sa ibang paraan? Katulad ng pag-aaruga sa pamangkin or community work. Diba? Dahil ang mga tao na makakasalamuha mo dito, syempre magkakaroon ka ng connection sa kanila na pagdating ng time ay maging katuwang mo din sa kung ano man ang kailangan mo. Pang-apat, alagaan ang kalusugan, physical at mental. Ang isa sa pinakamagandang investment sa pagtanda ay ang ating katawan at isipan natin ngayon. Siyempre, kung inaalagaan natin ang ating katawan ngayon, edi hindi tayo masyadong nag-aalala na baka pag tumanda tayo ay magkasakit tayo ng kung ano-ano. Diba? So, invest in your health, physical at mental. Kasi ang katotohanan, kahit naman may anak tayo, wala namang garantiya na aalagaan tayo niyan sa pagtanda natin or hindi tayo iiwan. So, lagi mong titignan na ang tunay na kapayapaan ay hindi galing doon sa kasiguraduhan na may mag-aalaga sa inyo, pagtanda ninyo, or hindi kayo mag-iisa. Ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling doon sa total surrender, doon sa pagtitiwala sa Diyos, sa Kanya at sa Kanyang mga pangako. Kaya nga, si Lord, di ba, ang inaalok niya sa atin is peace. Kasi ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos na hindi kayang ipaliwanag ang siyang magbabantay sa puso natin at sa isip natin. Of course, hindi ibig sabihin na mawawala ang tanong, hindi na tayo magtatanong. Pero ang maganda, hindi na tayo lulubog din sa takot. Alam mo, Mona, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli para gumawa ka ng bagong hakbang kung may desire ka pa para mabuo yung sinasabi mong pamilya. Pero hindi rin mali ang nakaraan. Hindi rin mali ang mga naging desisyon ninyo noon dahil naniniwala ako na ginawa ninyo ang pinakamainam na alam ninyo noong panahon na yon. At ang Diyos, hindi siya nag-ooperate sa sayang. Hindi siya katulad ng tao na kapag ka meron tayong maling desisyon, ang hirap nang itama. Si Lord, hindi siya nag-ooperate sa ganun, sa sayang. Kaya niyang gawing makabuluhan ang anumang landas na tinatahak mo ngayon. Diba ang sinasabi, all things work together for good for those who love the Lord. At kapag ka dumating ulit ang gabi at nagsimula na namang bumigat ang dibdib mo, huwag magdalawang isip na magdasal. Dahil bagaman at hindi natin control ang bukas, ang Diyos naman ang may hawak nito. Kailangan lamang natin talaga na magtiwala. At mararamdaman mo, hindi man mawala agad-agad ang takot, pero unti-unti mapapalitan ito ng kapayapaan. Hindi dahil sigurado ang lahat, kundi dahil alam mo na hindi ka nag-iisa sa pagharap ng iyong mga suliranin. Kasama mo ang Diyos at siya ang nagbigay ng taong katuwang mo. Naandyan ang iyong asawa at ang mga tao na handang maging bahagi ng iyong buhay kung papayagan mo lamang na makapasok sila sa pinto ng puso mo. So Mona, dahan-dahan lang, may pag-asa, may kapayapaan at darating ka rin doon. Okay? Maraming salamat, nawa ay nakatulong sa iyo ang ating programa. At sa lahat ng ating mga nag-antabay ngayong hapon, God willing, muli ho tayong magsama-sama sa susunod na Sabado at sabay-sabay nating balikan ang istorya ng inyong mga aral, inspirasyon at pag-asa. Because your story matters. Ito po ang inyong Miss Glad, Gladie Mabini. Hanggang sa muli, God bless your heart. Bye!

0: gladly yours.
1: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday, may bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guests. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
2: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa 100 istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
3: Radyo natin. Nationwide! Serving the Philippines!
4: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahi.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ay, bakit hindi ka kasama sa mga na-promote?
2: Di bale, may susunod na batch pa naman, mas pagbubutihan ko pa.
4: Ganyan ang Pinoy.
5: Ang Pilipino hindi sumusuko.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
9: Champion, tapat po sa inyo.
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
9: Champion, tapat po sa inyo.

0: Live!
1: Happy, happy, happy Saturday sa ating lahat. Kasama niyo today si DJ Claire para sa programang Saturday Rewind. Tunay ngang mabilis magbago ang mundo ng trabaho ngayon. Mula sa tradisyonal na hanap buhay, papunta na tayo sa mas digital at mas teknolohiyang hinaharap. Kaya ang tanong, ano nga ba ang mga skills na dapat mong paghandaan para hindi ka naman maiwan? Dahil dyan, pag-usapan natin yan hanggang alas 5 ng hapon. Yung mga skills na in demand ngayon sa Pilipinas. At paano ka magsisimula kahit beginner ka pa lang? Simple lang ba itong matutunan? Kailangan nga ba ng degree? O sapat na ba ang diskarte at tamang kaalaman? Sama-sama nating alamin yan ngayong hapon. Unang-una sa ating listahan, ang AI at digital skills na pinaka-boom ngayon. Prompt engineering, paggamit ng ChatGPT at AI tools. AI content creations at automation tools like workflow, chatbot at etc. Bakit in demand ngayon? Maraming companies ngayon ang gumagamit ng AI sa trabaho. Matutong gumamit ng ChatGPT, Canva AI, Notion AI at practice gumawa ng content o task gamit ang AI. Ikalawa sa maaari mong pasukin o aralin ang IT o software development. Ito yung mga web development gaya ng HTML, CSS, JavaScript, app development, cybersecurity, cloud computing. Bakit nga ba ito in demand? Ito ay dahil sa digital transformation plus online systems ng mga companies. Ang tip dito ay magsimula sa mga YouTube courses or free courses sa Free Code Camp or Coursera Basics. Pwede ka rin gumawa ng portfolio kahit 2 to 3 projects lang. Ikatlo sa pwede mong tahakin ay ang data analytics. Ito yung Excel Advanced, Google Sheets Automation, Power BI Tableau, Basic Python o SQL. So bakit nga ba to in demand? Lahat ng negosyo gumagamit ng data para mag-decide. Another tip, mag-practice sa Excel araw-araw. Gumawa ng sample reports gaya ng budget, sales, etc. At dahil dyan, magbabalik ang programang Saturday Rewind kasama pa rin si DJ Claire.
2: Time check, it is now 3:15.
3: Brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Radyo natin.
5: Nationwide!
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
7: Champion! Tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto.
8: Champion! Tapat po sa inyo.

0: Isulit ang gloon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Pag-rampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule. Dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Dapat po sa inyo.
7: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
5: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS Radio Natin.
6: Nationwide!
7: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
6: Easy Hugo!
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Easy hugo.
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Radio Natin.
6: Nationwide!
7: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Easy hugo.
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Easy hugo.
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahi.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Live!
1: Kasama niyo pa rin si DJ Claire para sa programang Saturday Rewind. Narito pa rin ang mga in-demand na skills sa Pilipinas ngayong 2026 at practical tips kung paano ka magsisimula. Tunay ngang pabago-bago na ang mga in-demand na skills at trabaho ngayon at mahalaga naman na kahit papano ay may kaalaman ka o makasabay ka para na rin sa extra income. Kasali na sa ating listahan ay ang virtual assistants o freelancing skills. Ito yung email management, calendar scheduling, customer support, Shopify o e-commerce support. So bakit nga ba ito in demand? Maraming foreign clients na kumukuha ng mga Filipino VAs or virtual assistants. Another tip ay mag-apply sa mga freelancing platforms at mahalaga din na mabuild yung communication skills mo at English confidence. Sunod ay ang content creation or creator economy. Ito yung mga video editing na makikita mo na nakapost sa mga social media accounts, copywriting, personal branding. Ang another tip dyan ay gumamit ng mga apps na may mga video editing, photo editing, at pwedeng mong i-post yan kahit beginner ka pa lang sa sarili mong portfolio. Diba, para makapag-practice ka talaga ng maigi. At dahil dyan, pag-uusapan naman natin yung mga simple tips para ikaw ay makapagsimula na sa iyong bagong skills. Time now is 4:33.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
4: unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect ano pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga, Max Protect.
3: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labad.
7: Mula noon hanggang ngayon.
4: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.

0: Ops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Dapat po sa inyo.
2: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: kasama nyo pa rin po si DJ Claire para sa programang Saturday Rewind. Kanina, nabanggit ko yung mga patok na trabaho at skills na maaari mong matutunan ngayong 2026. Ngayon naman ay tutulungan naman kita kung paano ka nga naman magsisimula. Pili ka muna ng one skills lang muna at huwag sabay-sabay. Ikalawa, mag-practice ng 30 to 60 minutes daily. Syempre, mas mahalaga ang consistency kaysa sa talent lang kung hindi mo naman napapractice, diba? Gumawa ng mga portfolio kahit fake projects. Halimbawa, sample ng social media posts, website demo at reports. Ika-apat, apply agad kahit beginner. Hindi kailangan perfect bago mag-start. Ang mahalaga, nagsimula ka na at nakapag-practice ka. Ikalima, mag-focus sa problem-solving skills. Employers love people na marunong mag-isip, hindi lang gumawa. At dahil dyan sa panahon ngayon, hindi na sapat na maghintay lang ng oportunidad. Kailangan din nating matutong umangkop, mag-aral ng bagong skills at magpursige para mas maganda ang kinabukasan. At nakasama niyo si DJ Claire para sa programang Saturday Rewind. Have a great weekend and stay safe.
1: Time check, it is now 4:53.
2: Radio Natin Nationwide! This is Easy Hugo Sins, a champion dishwashing.
3: Easy Hugo! Whoops, teka. Itutry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Radio Natin Nationwide! This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
3: Easy Hugo! Whoops, teka. Itutry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
3: Easy Hugo! Whoops, teka. Itutry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: Ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
0: Katuwang niyo po sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bioactive ingredients na alkaloids? Ano po ba, Doc, ang benefits ng alkaloids sa ating katawan?
1: Okay, Sir Wing, ang alkaloids na meron sa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napatunayang napakalakas na natural antibacterial at antiviral agent na makatutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng viral at bacterial infections. Makakatulong din po ito para mabilis maibsan ang mga karamdaman tulad ng cholera, meningitis, gonorrhea at UTI. Ang alkaloids, Sir Wing, na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng anti-cyst at anti-tumor properties dahil isinasaayos nito ang apoptosis ng ating katawan para maiwasan ang pagkakaroon ng abnormal na pagtubo at pagdami ng mga cells. Makakatulong din ito sa mga nakakaranas sa kasalukuyan ng mga cysts at tumors, benign man o cancerous dahil sa taglay nitong anti-metastatic effects na iwasang kumalat at dumami ang mga cancerosis at tumors para maiwasang tamaan ng mga malalang sakit dulot ng mga viruses at bakterya at para mabilis matunaw ang mga cysts at tumors sa pangatawan o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule araw-araw.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mairitahin, moody at mabilis bang sumpungin ang init ng ulo? Eh nako, baka menopausal syndrome na yan. Isa ho sa mga nabebenepisyuhan ng araw-araw ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix ay ang mga kababaihan na nakakaranas ng menopausal symptoms, di ba, Doc?
1: Yes, ang mga hot flashes, Sir Wing, at pagpapawis sa gabi ay mga karaniwang sintomas yan ng menopause transition na nakakaapekto sa higit sa 80% ng mga kababaihan. Batay sa isinagawang mga pagsusuri na ang isoflavones na meron po sa Santon Plus Coffee Mix ay maaaring makatulong na bawasan ang dalas ng mga hot flashes sa panahon ng pre-menopausal at menopausal period. Ito rin ay maaaring makatulong na mapabuti ang mga pagbabago sa mood at pagkapagod na naranasan ng ilang kababaihan na nagmi-menopause.
0: Ito, kaya para maiwasan po yung mga ganyang uri ng discomfort tuwing menopause, ugaliing uminom araw-araw hon ang masarap, healthy at friendly na Santon Plus Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, magiging healthy ka pa!
6: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Ulitin ko po, para maiwasan ang mga impeksyon at pagtubo ng mga cyst at tumor sa katawan, ugaliin ang pag-inom ng Santon Plus Gold na mayaman sa bioactive ingredients na alkaloids. At para maiwasang uminit ang ulo ng mga kababaihan na nakakaranas ng menopausal syndrome, pahigupin po ng mainit na Santon Plus Coffee Mix na mayaman sa isoflavones.
0: Ang mga produkto na yan, Santon Plus Coffee Mix, ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan, second floor, Crownland Building, EDSA Corner, Mother Ignacia Street sa Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalaman na pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: Ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
0: Lagi po pakinggan ang ating programang
5: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Will now dancing, dance, dance,
8: dance,
9: dance upon a time.
10: Ayah!

0: graduate sa Laval ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Han, tulog na ba si baby?
2: Shh! Huwag ka maingay, baka magising.
1: Ay, sorry ah. Han, oras na.
2: Oras na para.
1: Yung natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
2: Ay sige, hintayin mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
1: Oh, ano yan?
2: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
1: Eh, ikaw talaga, Han.
2: Oh, di ba natural na natural ang sarap ng Mark Cafe?
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
4: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural!
5: Pangangasim at pananakit ng tiyan na solusyonan dahil sa pag-inom umaga at hapon ng mixed and herbal coffee.
6: Dati po, kapag pumapasok po ako sa trabaho, umaasim po yung sikmura ko kaya. Lagi pong sumasakit yung tiyan ko. Pero nung natry ko po yung Doc Alternativo mixed and herbal coffee, naging maayos na po ang akin tiyan. Nagiging normal na po siya. Tapos, maya-maya po, umihi po ako kada minuto. Gumagaan po yung akin tiyan. Ako po si Carolina E. Asuncion, 21 years old, taga Tubao, La Union.
7: Pruweba ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approved therapeutic claims.
10: Ako si Lay Dalaid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-sitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
11: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Samson Gold Coffee Mix.
13: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Samson Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samson Gold Coffee na.
12: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
14: Kung kay Baluka nga naasim mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampinga ng atong kalawasan. Kitang tanan magset panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
15: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
16: I've been looking forward to this for quite some time. Darnest noise ever.
17: I like it very much.
18: Dance upon a time.
19: Ayah!

0: Chutes in a Ball ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uguban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. For DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Murag nagpasiksi man kaog maayo man eh. Sige lang kag exercise da. Gisunod lang ta kamari. Sa edad nato karon, nagkinahanglan na ta mag-exercise og maayo jud ang imong tambag kanako. Nga mag Marcafe 10-in-1+1 with brown rice extract. Nilagsik gyud ang akong lawas. Tinuod kana mari. Lagsik gyud ka karon. Asa kani abot sa imong pag-jogging? Layo-layo gyud mari. Lahi jud nga klase ang sakot sa Marcafe 10-in-1+1 with brown rice extract sama sa brown rice extract, purple corn, mangosteen, spirulina, agaricus mushroom, moringa, tungkat ali og stevia leaf extract nga mo ang pangkamis.
2: Marcafe 10-in-1+1 with brown rice extra. Kalamisa natural.
3: I-magno, naguyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa sugod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule. Wala ko magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisting ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nahihirapang maglakad at maraming sakit sa katawan. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
6: Ako po si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makakayat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makakayat, kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako doon sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano doon sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray at saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung ang mostly kinakain ko yung ano yung gabi, kamote, tsaka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
7: Uweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approved therapeutic claims.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
13: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka ng murag perminti. Kumadunlan ni Kaun. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Kay karon, dili na kay kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
12: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
14: And now,
15: it is useless to resist us.
16: To the dance upon a time.
17: Hiya! Hi!

0: kinadyot sa Labal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Labal, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. For DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Han, kape ni mo o.
2: Hala, o saan ni nakape?
1: Mauna ni karon ang akong ginakape. Mark Cafe, 10 and 1 plus 1. Walay asukar nga gibutang. Mauna ng dili makadiabetes.
2: Lami

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang mo yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Iinag ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa kuang heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
6: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sunthorn Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Sunthorn Gold Coffee Mix, tamang tamis, tamang tapang at may halong pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Sunthorn Gold Coffee Mix, ang super na kape.
7: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
9: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
10: Dagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit gigo ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gigi 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na git ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: At ako naman si Dr. Remelito Uy.
0: Katuwang nyo kami ni Dr. Remelito Uy sa pagbabahagi po ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: Hanilo ng Laguna.
3: Nanganganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sapto. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Sathlon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet at exercise. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
4: Sathlon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahagang paalala, ang Sathlon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri na sakit.
0: Ang problema ng pinsan ni Ma'am ay ang pagkakaroon ng problema sa apdo. Isa sa mga karamdaman sa apdo ay ang karamdaman na gallstone. Eh, Dr. Remel, ano nga ba ang meron sa Sathlon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit, Doc?
1: Sir Wing, ang Sathlon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang bioactive compound na aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Sathlon Plus Gold sa pagtanggal ng gallstone sa apdo at tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Sathlon Plus Gold araw-araw.
5: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Sathlon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Sathlon Plus Coffee Mix.
4: Sathlon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Yun o, para ho sa mga coffee lover dyan. Dok, ito talaga, mapapaibig talaga kayo ho dito sa ating friendly, healthy coffee. Ang Sathlon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape, Dok, ha? Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo.
1: Kakaiba ito, Sir Wing, dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang ori ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Pero may mas mahinang epekto. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan ito na balansihin ang hormonal imbalance ng isang tao.
0: Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Sathlon Plus Coffee Mix, Doc, di ba?
1: Available na rin, Sir Wing, ang ating Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, may mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
1: Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, ugaliing uminom ng Sathlon Plus Gold araw-araw. At siyempre ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormones sa ating katawan. Ang Sathlon Plus Coffee Mix. At of course, mayroon tayong bagong Premium D3 Coffee Mix.
0: Ngayon, ang mga produkto na yan ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Mother Ignacia Street. Pwede nyo silang tawagan sa 0969-627-1262. At inyo pong napakinggan muli ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: At ako naman si Dr. Remelito Uy.
0: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: You will now dancing.
8: Dance upon a time.
9: Hiya! Hi!

0: Kinadyot sa Lapal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tinawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Mark, adi na ako.
2: Aha, igwa ka naglit niyan sin iba na Mark ha? Una ako lang.
1: Igwa na ako sin iba na Mark niyan. Kag siya ang true lalaps ko sa pagkaaga. Pagkauto, hapon, kagabi. Si Mark ang kaupod ko.
2: Eh, sino na Mark ang ginasabi mo?
1: E di itong Mark Cafe. 5-in-1 plus 1 coffee mix. Masiram, epektibo. Masustansya, kag puno sin health benefits pa.
2: Ulat anay, Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Akon ina.
1: Ano ka? Akon ini?
2: Akon. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Mababakal sa mga butika, groceries, kag sari-sari stores sa inyo na lugar.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Tikman ang sarap ng natural.
4: Kung

0: ang Mix 10 Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Save Drugs, Colaba Biliran.
1: No approved therapeutic claims.
2: Elisa Empinado, nagpuyo sa Pulumulok South Cotabato. Sige, takbuyan ko og ubo. Dry kayo ang ako ang ubo. Wala jud ko'y makuha nga plema. Lain pa jud kay nga ubo kay dire-diretso bitaw. Dili mo hunong kapuy kaayo. Maluoy na gud akong bana kay dili na ko katigda og tulog. May naka-recommend sa ako. Gi-recommend niya sa ako ang EXL Makabuhay.

0: buhay kapsul. Sa dihang nahurot na ko ang isa kapad, nakatabang yun siya sa ako ang gibati. Nang gawas yun ang mga lema sa ako ang bubo. Itong na ay mga balatian nga sama sa amo ang naagian, itry ninyo ang EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Samson Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kahit lang yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one week, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Eh, wala naman ko yung batin. Nakahandot ka rin. Nagminitin ako. Ko antok karon ayo na ko unikan sa kogo no panyawan Pablito Simudlan amon isay sinta nakapin sabay na biska.
6: I've been looking forward to this for quite some time. Darnest noise ever.
7: I like it very much.
8: Dance upon a time.
9: Hiya! Hi.

0: Institute, Sinabal, ang Metro Department Store at Supermarket, karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidak kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uguban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC o MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle o 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Murag nagpasiksi man kaugmaayo man eh. Sige lang kag exercise da. Gisunod lang ta kamari. Sa edad nato karon, nagkinahanglan na ta mag-exercise. Ugmaayo jud ang imong tambag kanako nga mag-Marcafe 10-in-1+1 with brown rice extract. Nilagsig jud ang akong lawas. Tinuod ka na mari. Lagsig jud ka karon. Asa kani abot sa imong pag-jogging? Layo-layo jud mari. Lahi jud nga klase ang sakot sa Marcafe 10-in-1+1 with brown rice extract sama sa brown rice extract, purple corn, mangosteen, spirulina, agaricus mushroom, moringa, tungkat ali ug stevia leaf extract nga mo ang pangtamis.
2: Marcafe 10-in-1+1 with brown rice extra. Kalamig sa natural.
3: Natinoy na lang. Ang dami ko kayong malaki. Ang diabetes, pregnant. Supan ko na ta gamit sa EXL. Kako kayong kausapan sa akong kaugalingan. The age of 80. Kinsa na makain mo nga bitreden. Ako, pero sa kaluhay sa Diyos, pinaagyo sa masatawan sa EXL Coffee Mix. Natagan yun ko, papaskula akong kalawasan, pinaagyo sa masatawan sa Ginoo. Pagsuway mo sa EXL product kay ako kayong itatabang. Ako mo witness yun ko ana, sa akong kaugalingan.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pagluluha at pangangati ng mata na solusyonan ng eye solution.
6: Dati po nung hindi pa ako gumagamit ng eye solution, ako po ay niluluha at parang kumakati yung mata ko. Pero sa ngayon po ay normal na. Hindi na po nangangati yung mata ko at hindi na po ako niluluha. Salamat po. Ako po si Ginang Marina S. Lucena, taga Barangay Kumon, Impantakes.
7: Huweba sa kabigtibo ng Eye Solution ng Doc Alternativo. Ang Eye Solution exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approve therapeutic claims.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
12: Zed Health Report. Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kagkagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
14: And now,
15: it is useless to resist us.
16: The dance upon a time.
17: Hey, yeah!

0: Pag-abli na Jun sa Laval ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangto sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC o MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle o 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tinawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Mga kasangga, kung food supplement lang ang paghihisgutan, kinahanglan yun ang kayang-kaya protektahan ang tibuok lawas o ang tibuok pamilya. Dili nga basta food supplement lang. Mao nga kung ako ang pangutanon, Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement. Ang among gisaligan, puno kini o mga herbal ingredients. Sama sa insulin extract powder nga napamatudan nga kaya ni makatabang sa mga taong nadunay type 2 diabetes. Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement. Mag-Mark Capsule matang adlaw para kanunay kang himso. Mapalit kini sa mga butika, groceries o supermarket sa inyong lugar.
2: Pananakit ng kasukasuan, ubo, sipon at pananakit ng ulo na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus A Plus ng Doc Alternativo.
3: Ang kagandahan po, Doc, ng A Plus ng Doc Alternativo kasi yung mga masakit-sakit sa katawan ko, hinahaplos ko lang ng ano, tapos mararamdaman kung unti-unti niya nga pinapagaling. Saka ginagamit ko rin ito, Doc, pag alimbawa ubo, na ubo ako, inalagay ko ito sa mga 1/4 glass ng hot water at saka iniinhale ko siya tapos iniinom. Nakakatulong ito, Doc, na ano niya, pe-prevent niya ang ubo. Ang kagandahan nito, Doc, kasi hindi lang ako ang gumagamit, pati pamilya ko gumagamit din sila. Roberto Edait, Tagayriga City, Camarinesor.
4: Uweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Sa Naval, Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
6: No approved therapeutic claims.
7: Roberto De Guzman Jr., 67 years old, sa Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang ako magbabawas. Yung nagtake na nga ako ng EXL Magkabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako magtakes ng EXL Magkabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Magkabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Magkabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Magkabuhay Plus, subukan nyo.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako?
11: Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila.
10: Oo, kape.
11: Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito.
10: Simula noon, lahat ng co-office mate ko, nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.

0: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday, may bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
1: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isandang istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
2: Serving the Philippines.
3: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the K-

0: Juice Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa.
0: Kuti sulit ang glow on.
3: Regular use helps. Results may vary.
0: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
4: ACS!
5: Wow! Amoy yayamanin!
6: Pati buhok mo may pabango?
7: Hindi, sis. Sa may G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
8: Simply G, simpleng ganda.
9: Bringing us together. Radyo natin
10: Nationwide!
11: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
12: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Tapat po sa inyo.
5: Wow! Amoy yayamanin!
6: Pati buhok mo may pabango?
7: Hindi, sis! Sa may G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
8: Simply G, simpleng ganda.
11: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion

0: soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis! Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
6: ACS.
7: Wow! Amoy yayamanin!
8: Pati buhok mo may pabango?
9: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
10: Simply G, simpleng ganda.
11: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
12: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
13: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo.
14: DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Matso. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado,
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
2: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Radyo Natin
3: Nationwide!
2: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Blow up by the power of two.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS! Makikiraan.
4: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
5: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
9: Radyo natin.
10: Nationwide!
11: This is Easy Hugo Stain, sa Champion Dishwashing.
12: Easy Hugo!
13: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Maamoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katino sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Radio natin.
3: Nationwide!
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radyo natin.
6: Nationwide!
7: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
6: Easy Hugo!
8: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
10: Dok, yung iba, kapag may buwan ng dalaw, hindi daw sila naliligo.
11: Uy, hindi totoo yan, and that's a fake. Alam mo, kung hindi ka maliligo, that means for 3 to 7 days, ikaw ay mamamaho. Yan ay mga kasabihan na matatanda dahil ang sabi daw nila, baka ikaw ay maloka. Ngunit hindi naman, maaaring maligo ang isang babae kahit during the first day of her menstruation. At ang hygiene is more important kaysa doon mga sa kasabihang matatanda.
10: Dok, ang isa pang tanong, pwede mo daw ba ipanghugas sa face ang unang-unang dating ng iyong menstruation?
11: Nadinig ko na rin yan during my high school days, and that's a fake. Munti ko na rin ginawa, ipapakin ko. Magmumukha nga lang tayong zombie, no?
10: Applicable din pala yun sa mga boys, Doc, no?
11: Kasi nga, ang akala nila, dahil very rich ang hormones nito, kapag ginamit daw lalo na ng mga kalalakihan, during their teenage years, ay baka kuminis ang mukha nila kamukha ng kanilang kaklasing babae. Subalit, maaaring mag-introduce ito ng mikrobyo. Huwag na nating gawin dahil wala itong katotohanan.

0: nationwide.
1: Time check. It is now 8:51.
0: Radyo natin. Nationwide.
2: Life is a big celebration. Ako si Lucette De La Rosa, corporate event organizer and event host. I am glad I have MXG Capsule to back me up in every event. Let's celebrate life with MXG Capsule. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
0: Radyo natin nationwide.
6: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
0: Easy Hugasin.
4: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Nay, mano po. Papasok na po ko sa school.
2: Sige anak, kaawaan ka ng Diyos. Mag-iingat ka.
1: Opo.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, maghalang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

0: and polycotton. Samancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
6: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
7: Dok, yung iba, kapag may buwan ng dalaw, hindi daw sila naliligo.
8: Uy, hindi totoo yan, and that's a fake. Alam mo, kung hindi ka maliligo, that means for 3 to 7 days, ikaw ay mamamaho. Yan ay mga kasabihan na matatanda dahil ang sabi daw nila, baka ikaw ay maloka. Ngunit hindi naman, maaaring maligo ang isang babae kahit during the first day of her menstruation. At ang hygiene is more important kaysa doon mga sa kasabihang matatanda.
7: Dok, ang isa pang tanong, pwede mo daw ba ipanghugas sa face ang unang-unang dating ng iyong menstruation?
8: Nadinig ko na rin yan during my high school days, and that's a fake. Munti ko na rin ginawa, ipapakin ko. Magmumukha nga lang tayong zombie, no?
7: Applicable din pala yun sa mga boys, Doc, no?
8: Kasi nga, ang akala nila, dahil very rich ang hormones nito, kapag ginamit daw lalo na ng mga kalalakihan, during their teenage years, ay baka kuminis ang mukha nila kamukha ng kanilang kaklasing babae. Subalit, maaaring mag-introduce ito ng mikrobyo. Huwag na nating gawin dahil wala itong katotohanan.

0: kape.
1: Ang Mixten Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharmacy Save Drugs, Colaba Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Eve Magnon, nabuyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule. Wala ko magdahom na dako ni ugmatabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Nakakaraan, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
9: Mm-hmm.
8: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuhan. Amang mo pa yung mga melasma sa face.
9: Mm-hmm.
8: Murag dark spot siya, anak.
9: Mm-hmm.
8: Tapos naglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: J-Mar, Tudo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
12: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 top bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
11: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
12: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
13: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
14: Nahihirap ang maglakad at maraming sakit sa katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
15: Ako si Corazon Jose O ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makaakyat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makaakyat, kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako doon sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano doon sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. At saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung, ang mostly kinakain ko yung ano yung gabi, kamote, tsaka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
16: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
17: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Caston Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
18: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak ka babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimis sa mong anak. Iinag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: halo-halo espesyal.
9: Hayo!

0: Shopping na Jude Sinabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, ug uban pa. Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Game Art Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Dok if mineral,
3: ang hypertension mo ay dok if mineral,
2: ang dia.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Sa Naval, Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
2: No approve therapeutic claims.
3: Natinginan ang dami ko pa yung mga patient diabetes pregnant. Supan ko na ka gamit sa EXL. Kako kayo ang kausapan sa akong kaugalingan. The age of 80. Kinsa nga makainan nga bitreden ako. Pero sa kaluhay sa Diyos, pinaagyo sa masatawan sa EXL Coffee Mix. Natagan yun ko papaskula akong kalawasan. Pinaagyo sa masatawan sa Ginoo. Pagsuway mo sa EXL product kay nako kayo na ikatabang. Nagumuhit misigin ko ana sa akong kaugalingan.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Bibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.

0: Nikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako niya siyang sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na na ako ang iyang effect na makatabang gid siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin na musmo siya. Tapos, basta maglugid ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin dyan kayo ni siya.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
5: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
4: Ha? Ano yun?
5: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
4: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
5: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
4: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
6: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
7: Good morning, Radyo Natin.
8: Hello, espesyal.

0: Graduate sa Laval ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uguban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: High blood, uric acid at mataas ang kolesterol. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
2: Kasi Rani Oscuro, nabuha ka marinis. Ang nararamdaman ko noon, high blood, uric acid at saka kolesterol. Yun ang pinakang ano ko. So, nakatulong sa akin ang Fulvic Mineral nung ginamit ko siya na iniinom. Nilalagay sa tubig at saka yan ang pinakang maintenance ko kasama yung tubig maghapon. Sa awa ng Diyos naman, gumana aking pakiramdam. Yun ko si Rani Oscuro, taga Sunuan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabwa, Camarines.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
5: No approved therapeutic claims.
6: Roberto De Guzman Jr., 67 years old, sa Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang ako magbabawas. Yung nagtita nga ako ng EXL Magkabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako mag-takes ng EXL Magkabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Magkabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Magkabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Magkabuhay Plus, subukan nyo.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ano bang sekreto?
9: Wala pare.
8: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
9: Dapat tamang oras ng pagkain.
8: Tamang oras ng pagtulog.
9: At tamang oras magpapawis.
8: Para healthy tayo lagi.
9: Gaya ngayon.
8: Tamang oras na para...
9: Oras na para ano pare?
8: Para mag-coffee break pare.
9: Mahirap namang puro na lang trabaho.
8: Kailangan lagi may katuwang tayo.
9: O ito,
8: share tayo.
9: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
8: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
9: Iba ka talaga pare ko.
8: Bilib ako sa iyo sa sipag mo.
10: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
8: Ang sarap ng natural.
10: Available
8: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
4: Pangangasim at pananakit ng tiyan na solusyonan dahil sa pag-inom umaga at hapon ng mixed and herbal coffee.
11: Dati po, kapag pumapasok po ako sa trabaho, umaasim po yung sikmura ko kaya. Lagi pong sumasakit yung tiyan ko. Pero nung natry ko po yung Doc Alternativo mixed and herbal coffee, naging maayos na po ang akin tiyan. Nagiging normal na po siya. Tapos, maya-maya po, umihi po ako kada minuto. Gumagaan po yung akin tiyan. Ako po si Carolina E. Asuncion, 21 years old, taga Tubao, La Union.
3: Pruweba ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
5: No approved therapeutic claims.
12: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og nipon, wag yun katulog. Dilipot tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wako gimo, ako lagi buhat, tikuha ko guton buds. Kunya gibutangan ako oil sa EXL Makabuhay Plus nga plus. Kunya ako gibutangan ang tumoy sa guton buds. Gibutang nako sa bangag sa nipon sa akong anak. Diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang nipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
4: Makabuhay!
7: paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Samson Gold Coffee Mix.
14: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Samson Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samson Gold Coffee na.
13: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
18: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
19: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
20: Joey, na-miss ka!
21: Dad, bibisita ako sa crush ko. First time. Tinakabahan nga ako eh.
20: Halika nga dito. Turuan ka ng eksperto. Kape muna tayo. Dapat, relax ka lang, Joey. Natural lang ang kilos. Hindi nagpapasiklab at nagpupumilit. Parang itong inumin natin. Mark Cafe. Natural lang. Parang lasa niya.
21: Sige nga, Dad. Masubukan nga.
20: Oh, bibisita ka na?
21: Hindi, Dad. Magma-Mark Cafe na.
22: Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
23: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero unong kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: Samson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samson Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Good morning, Radyo Natin.
8: Hello, hello, Special.

0: kape.
1: Ang Mixten Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Safe Drugs, Colamba Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Jimmy Mukasin, Poblacion, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result na above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Southon Gold Coffee Mix.
6: Si Ronald Tuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Southon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Southon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
7: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong at doon ay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
8: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil, maghigda rin yung kumirme kay giturob na ko, mahupong mo siyag mayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Bagusin. Lanog mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay akong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
9: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Gandang Natural. Ipakita ang tunay na ganda with Gandang Natural!
1: Si Melissa Montayre, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siyang side effect. Nangyata ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na effected siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na-experience. Consistently, for 2 months, nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako, ang panawagan lang sa inyo is, suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Yung sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang 4 na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pobre na Jude sa Laval, ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15, kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangto sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number RA Biliran 02 Series of 2026.
6: Ang sarap!
7: Delicioso!
6: Masamsami!
8: Manyaman!
9: Nagimasin!
10: Iba't ibang lingwahe, pero iisa ang tinutumbok! Ito ay ang lasa ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
11: Ang sarap!
10: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
12: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in South Star Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you.
0: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

Si Goy Pinrod, sa iyang awit nga naguluhan, "What a friend we have in Jesus." Ning buntaga mga higala, magisgot ko aning scam. Kay ako na scam ko. Ning order ko og humay kuno gikan to sa Vietnam. Unya pag-abot diha, ang sud mga tahop. Pastila lang akong anak nag-order sapatos pag abot sa Mumbalay, puro ra karton ako ng kuan foam. Why sud? Pagkadaghan. Alam mo, ang bottom line ana gyud, kwarta. Kwarta. Bisan pa kini nahitabo sa atong gobyerno karon, alam mo? Ngano nagkagubo ta? Tungod bang pud ni sa kwarta o diya gi-scam? Project, project. Aron doon ay masikpaw, mauna. Mao nga nagkagubo ta, mga kaigsoonan. So, nahinamdu ko, di ako'y nabasa mga taod-taod na ni sa EBS-CBN. Yan to pa ning 2023, pero ako nindadon kay murag importante ni. May tungod ni sa police arrest sa suspect tungod sa government possession for sale scam. So, naaday po ni dito, no? Mga position is governor for sale. Okay? Matod pa nining maong report mga higala. Nganiad tong February 14, Valentine's Day, 2023. Nadakpan sa mga pulis si Edward Jokno. Kay naniyon og pusil sa usa ka tawo dito sa Taguig City. So naniyon siya. Unya, gidakop siya og sa ilang pag-imbestiga, ilang nasairan nga kinidi ay si Edward Jokno. Kansa na ilhan sa iyang angga nga si EJ. Mauday ni siya ang tao nga nang loko sa walo ka mga tao nga miadto sa Malacañang in town aron mag-oath taking tungod sa kaibutang na sila sa ilang pwesto ni Presidente Marcos. Pastilan. Hilabihan yun ang pagkailan. O dili lang sila. Apil na gani si Rosana Roses o guban pang mga celebrities, matod pa sa report. Mga higala, minilyon ang nakuha ning tawhana sa pagmamaligya o mga pwesto kon posisyon dihas gobyerno. Kaniad to, dito ko sa Manila nagpastor, o niya usahay, musuroy ko diha sa Lunita, diha sa Team Kalaw, pagkadaghan diha nga mga apply og para seaman. O niya nakabati ko, nga diha sa Kalaw Ermita, kini ba mga tao nga gustong musakay og barko, o niya, arong makasakay sila, mubagsak sila og kwarta. Uban, 30,000, uban, 40,000, depende na sa posisyon. Ngayon mong applyan. Kaya ngong kogdiharan ni sa mga marino, naaman po di ay nis gobyerno. Laliman ka, oh, matod ba din sa report, walo ka mga tao, gihimong appointes ko no, sa trabaho sa Malacañang. Unya adtong January 28, 2023, gipangadto sila sa Malacañang aron mag-oath taking na. Baa. Nakurat na lang ang Malacañang personnel nga si Senior Deputy Executive Secretary Hubert Guevara. Nga matud pa niya wala may appointee nga giingon si Presidente Marcos. Pastilan. Ha? Kining mawalo ka tawo mga higala. Mibayad gyud ni og dagkong kwarta alang sa posisyon nga gibaligya nila ni Edward Jokno. Laliman kas posisyon nga ilang nadawat ibaligya nila ha. Ang usa ambassador to Netherlands. Ang usa transportation is the assistant secretary. Ang usa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority board member. Ang usa Clark International Airport President.
and chief executive officer. Okay? Napay early childhood care and development council executive. Director, vice chair sa Crack Development Corporation o Port of Batangas manager. Pagkadagko. Mga dagko. Hmm? Dagko na yung posisyon na. Mga kining, walo ka mga tao. Wala po manuko sa pagbuhi o dagkong kwarta. Agi o bayad nila sa maong posisyon. Pagka-ilkikin ng mga tauhan na gayon. Ilkikin kayo. Naulawan pa sila kay miadto sa Malacanang. Unya wala gid pa mabalik ang ilang kwarta. Usahay ba makaingon pud ta nga leksyon ni sa mga tao nga gusto og shortcut. Tinuod na. Hmm? Tinuod na. Pero kini kayong tao nga namaligya og posisyon sa gobyerno? Ambot. Wala. Baka pud ni dinhi sa atong probinsya sa biliran. Ha? Mangutana la ato ba? Kay og naa ni dili gid ni maayo mga higala. Sa ato mga agency dinhi sa gobyerno, diha sa mga departamento. Hinaot nga wala na din ni. Eh? Kay kung mamina la gid tano, naay namaligya, pastilan dili gid na maayo. Okay? Huwag na amang gali na, undangan na ninyo. Kay dili na maayo. May insaktong panahon, anak baya, sir, ma'am, nga mabulgar na, pareha aning nahitabo aning joke no. May insaktong panahon, nga naay mga tao, nga mahimong whistle blower, anak, pa against ni Moha. Mabuking na, unya, wala rabagayoy pagbasol nga maguna. Usahay bitaw, ang utahan na ragod ta, kalapad sa dagat, mga barko na adiha, pero nganong naamay barko nga magbanggaay? Naay barkong magdisgrasyahay sila. Di ba di ay, nang utahan na madyo ko personal ani, naay mga posisyon nga gibayran la ilang lisensya. Ang buta ko ingnon ba nga dili pagkat unta hinog sila nga mahimong official anang posisyon na ba? Kay kulang pag eksperyensya. Pero tungod kay gihapinan man lagi og kwarta, nakuha nila ang maong posisyon. Mao nga sa operation kay kulang man sa kahibalo o kan eksperyensya mga higala. Magkanga-kanga og lagmit madisgrasya hinoon ang barko. Daghan kong naistoryaan eh. Tinuod ni. Eh. Sa maragod ni sa pamulitika, by the way, hapit na baya ang barangay election, Brother Michael? So, nasayon mang gunta nga, panahon sa election, naapoy pinalitay. Ha? Pinalitay buto. Gitawag nag open secret vote buying. Tinuod na. Naay uban diha o. Bisan og wala pa eksperyensya sa politika na butang sa pwesto tungod kay may kwarta man. Kini sila mga higala, wa ni mudaog sa pinili ay kun dili midaog ni pinalitay. Diretsahay ang pagkasulti na. O niya kay mudaog man, wa may eksperyensya, now, unsaon man na pagpadagan? Naglisod. Naglisod. Maglisod gin siya. Ngayon ba sila nga na ay mga konsihal? Eh, maura na. Pastilan. Ikaw, leader. O niya, ikaw mo ay magsalig sa imong mga konsihal? Imbes nga ikaw mo ay maguna, ikaw mo ay magdala, ikaw mo ay saligan, ikaw hino mo ay magsalig sa mga counselors, nayabag na. Wa na ginasto, no?
Okay? Analala mo appeal ng konsyal kung maglisod ka. Pero ikaw may leader, mas nahibaw yung kay kanila. Busa, mutambag lang jug ko, no? Kanabi taong, murag, October ba to? November to? Barangay Captain Election. Mm. So, mutambag lang ko ninyo ha, kamong mga mudagan o posisyon, no? Das barrio. Mm? Sanay, danay sa mga bag-o pa. Bisan og may kwarta mo, ingnan ta mo, tambagan ta mo nga, ayaw mo diretso sa taas nga posisyon. Ayaw. Kapitan, ayaw anak kay pamoy eksperyensya. Dagan sa mo pagkakunsihal. Hmm? Kasi diyan mo daog ka pagkakunsihal. Panid-ani mo. Unsaon pag padagan sa incumbent kanang imong kapitan sa barangay. Unsa ang yang gihimo? Mga diskarte. Pagkuhag pundo. Giyon sa niya pag-resolba ang mga kaso kon problema. Pagtuhay diha sa barangay. Court. Muna'y buhata. Muna'y buhata kung naminaw mo karon. Kay ibutang tala, may kwarta ka, mudaog ka pagkakonsihal. No? Unya tuwa ka sa ikapito, ikawalo nga pwesto sa pagkakonsihal. Hmm? Dako pa na kaayong trabahon, mga higala. Kung ugaling, mudagang kasunod. Eleksyon pagkakapitan. Kaysa gadaan ang suportahan katumang kayong first counselor. Katumang kayo may bintana nga mudaog. Mukatawa bitaw ko. Hmm? See? Mukatawa ko kay dihay mga panahon sa eleksyon nga na ay mga tao nga mudagan pagka mayor, mudagan pagka governor nga, bisan sa ilang baryo, mudagan pagka kapitan, di man gani, mudaog. Stillan. Ha? Mudagan pagka kunsihal, di mudaog. Unya dahit, so na yung mayor, governor, congressman. Sumao na ha, tambagla na ako ni. Sulay usa ang imong kaugalingon. Konsibo ka ba ni anang maong bahin sa kinabuhi? See? Kay dagan lagi pagkakonsyal sa habo sa una kas taas, aron masulen mo. Well, balik ko sa itong topic. Binairan nga posisyon. Murag ang dool-dool ani nga word or term sa in English is bribery. Bribery. Akong balikon, nanginaot ko nga wala ni dinhi sa atong department o sa atong lugar, dinhi sa atong Biliran province. Nga naay mga tao nga na-promote kay worthy judge siya nga mo fill up sa maong posisyon. Dili kay gitagaan ni mog soborno kon bribe aron makuha mo ang promotion kon pwesto. Di gid na maayo. Oban tungod kay duol sa luwag. Nabutang diha. Di na maayo. Mawang magkara-kara. So ang Biblia, klaro nga nag-ingon sa Exodus 23:8 nga you shall not take a bribe. For a bribe blinds the clear-sighted and subverts the cause of righteous. See? Ayaw pagdawat og soborno. Kay kana nagbuta. Nagbuta aron mabawg ang matarong kapag kamatarong. Proverbios 17:23 nagaingon diha, the wicked accept a bribe in secret to pervert the ways of justice. Ang dautan mo dawat og soborno aron likuon kun balikugon baugon ang insakto ang hustisya kung baga. So pamalandungan na ninyo kung giunsa pagiyabag sa mga pare ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus na kahinom dumuan na Mateo 28:12-15. Okay, kung inyo nang basahon ang mga gwardiya mga higala dito sa lubngana ni Ginoong Hesus nga nagbantay, okay, nangutana. Nangutana sila sa gahom sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. O nangatumba sila. Dihang nabanaw si Hesus, nangatumba sila. Dili pangutan, nangatumba sila sa gahom ni Ginoong Hesus.
Unya ila kining report ngadto sa mga pare nga nagpalansang nagpapatay kang Hesus. Basa ang versikulo 12. Nagaingon, ilang gitagaan og dakong kwarta ang mga sundalo og giingnan sila sa mga pare, isugilo niyo sa mga tao nga wala siya mabanhaw kundili gikawat siya sa iyang mga disipulo. Og kun moabot ni stalinga sa gobernador, kami nay bahala ninyo. Versikulo 15, og gidawat sa mga sundalo ang kwarta og ilang gibuhat ang tanang gisulti sa mga pari. Mauna nga hangtod karon naapay mga tao nga moingon nga dili tinuod nga nabanhaw si Ginoong Hesus. See? So, makapakurve, makapabalikog, makatabon ang bribery sa kamatuoran, mga kaigsuonan. Busa, akong balikon, undangan ng pagpamaligya o pwesto. Undangan na, bribery, mga higala, pagpamalit o pwesto, undangan na. Pagpamaligya o pwesto, undangan na, kung sikin sa man mong naminaw karon. Kay kanang maong buhat, gikapungtan gidnas Ginoo. Managalagot gidnas Ginoo. Moto siya, dakpan. Ecclesiastes 12:14, nagaingon niya, onya sa paghukom, ang talan mong, ikaw mo atubang sa dakong hukmanan sa Diyos. Dala ang tanan mong binuhatan, diha man sa dayag o sa tago. See? Tanan, hukman sa Ginoo. Busa, higala, ning buntaga, paminawa, pamalandungan ning minsahia. Tingali ikaw kining tao nga daghan kayo mga sekreto, tungod lagi sa imong pangunahuna, kwarta. Kwarta. Daghan kag mga raket. Aron lang makatigom og kwarta, makabaton og kwarta. Of course, mga tao nga daghan po nagbisyo. See, mao man nagtok mo di mo, wa kay pagkakontento tungod kay daghan kang gisustentuhan ang imong bisyo. Og wild lain hangtod nga kanang maong bisyo mataktak gikan nimo ha. Dili ka mabag-o. Og ang makabag-o nimo ha, mataktak imong bisyo mao lamang si Ginoong Hesukristo. Balik sa Dios. Pagpaubos kaniya, atubangan niya, pangayog pa sa ilo. Okay? Dili pa ulahi ang tanan alang kanimo. Dili pa ulahi ang tanan. Kay samtang may kinabuhi pa, dunay paglaom. Gihigog makasa Dios, tingali nakabati ka karon. Mao ni ang reminder nimo ha aron bag-ohon pagbalik sa Dios ang imong kinabuhi. Dawata siya, imong Ginoo manduluwa sa imong kinabuhi ug iyang buhaton ang angayan sa imong kinabuhi karon. Maghampo ta. Ginoo, salamat. Lord, dili ka maulahi sa among kinabuhi. Yes, tao kami Ginoo nga usahay malinlang sa offer nining kalibutan na Ginoo, kwarta, sex, pride, unsa pa na diha Ginoo, all lust of the flesh. Biktima niini ang dagko kayong mga tao nga naay posisyon tungod kay ang kahigayunan sa tentasyon, dagko kayo Ginoo, bribery, uban pang mga offer. So Lord God, kanila karon nga naa, naaniini. Ako nagaampo nga ikaw makikistorya nila. Lord, ang imong pulong nagaingon, unsa may ganansya sa usa ka tao? Maiya pa ang tibuok kalibutan apan maimperno naman ang iyang kalag. Damong scam nga ginahimo, damong racket nga ginahimo just to attend money. Lord, kinahimo ay usa ka dakong deception sa yawa nga ato sa tao. Busa, way laing makapahigawas na ini kundili ikaw lamang o Dios. Magatok-toka sa ilang mga kasing-kasing. Ablihan mo ang ilang mga salabutan na imbes nga gugma sa lapi, Ginoo, gugma sa mga tao aron ang mga tao Ginoo mo asenso sa ilang pagkinabuhi. Ako nagaampo sa among political officials, presidente, vice president, mga senators, congressmen, governors, mayors, sanggunian panglalawigan, sanggunian bayan tanang, kapitan Ginoo. Ikaw o Dios, magatabang kanila. Luwas sa sila o Dios. Naa sila kasing-kasing nga tinud-anay nga nakaila o naglalagad kanimo. Salamat kayo. Panalangin ang mga sponsors o bisan patig paminaw o nimang station. Salamat kay Lord. Ayuha ang nagbalatian, tagbuha sila nga naas panginahanglan. In Jesus' name. Amen o amen. Wala na ko'y panahon, mga higala. O padayon kong ga-invite niyo sa pag-join sa among Sunday service karong adlaw.
dito sa Balik sa Diyos Church at Banglang sa Evacuation Center tunga-tunga sa Barangay Agpangyog, Talustusan. Hangtod sa sunod digayon sa mga oras sa gistasyon, kini si Brother Oli mingunin niyo ha, atong alagaran ng Diyos kay siya la ang bugtong nato nga paglaom. God bless.

0: Kinajut sa Labal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Labal, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number RA Biliran 02 Series of 2026.
1: Ang sarap!
2: Delicioso!
1: Masamsami!
3: Manyaman!
4: Nagimasin!
5: Iba't ibang lingwahe, pero iisa ang tinutumbok! Ito ay ang lasa ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
6: Ang sarap!
5: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
7: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in South Star Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you.
8: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!
9: Pananakit ng kasukasuan, ubo, sipon at pananakit ng ulo. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo.
10: Ang kagandahan po, Doc, ng Plus ng Doc Alternativo kasi yung mga masakit-sakit sa katawan ko, hinahaplus ko ng, hinahaplus ko lang ng ano. Tapos mararamdaman kong unti-unti niyang pinapagaling. Tsaka ginagamit ko rin ito, Doc, pag alimbawa ubo, naubo ako. Inalagay ko ito sa mga 1/4 glass ng hot water at tsaka iniinhale ko siya tapos iniinom. Nakakatulong ito, Doc, na ano niya, pe-prevent niya yung ubo. Ang kagandahan nito, Doc, kasi hindi lang ako gumagamit, pati pamilya ko gumagamit din sila. Roberto A. Diet, Tagayriga City, Camarinesor.
11: Problema sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
12: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
13: No approved therapeutic claims.
14: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
15: Makabuhay.
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
17: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko ng natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Samphone Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Samphone Gold Coffee Mix.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
18: Zed Health Testimonies.
19: Health Testimonies.
18: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
20: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
18: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
9: Nahihirap ang maglakad at maraming sakit sa katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
21: Ako si Corazon Jose po, ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makaakyat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makaakyat, kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako doon sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano doon sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. At saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung ang mostling kinakain ko yung ano yung gabi, kamote, tsaka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
11: Ruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
12: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
13: No approved therapeutic claims.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi nakayanin ng puso ko. Ganun ang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, umiinom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
2: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
4: Samphone Gold Coffee Mix.
15: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Samphone Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Samphone Gold Coffee Mix na. Kaya subukan niyo na rin.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.

0: Mahalagang paalala, ang Mark Capsule Herbal Extracts Blend with Vitamin C Food Supplement ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Pagluluha at pangangati ng mata na solusyonan ng eye solution.
2: Dati po nung hindi pa ako gumagamit ng eye solution, ako po ay niluluha at parang kumakati yung mata ko. Pero sa ngayon po ay normal na. Hindi na po nangangati yung mata ko at hindi na po ako niluluha. Salamat po. Ako po si Ginang Marina S. Lucena, taga Barangay Kumon, Impantakes.
3: Huweba sa kabitibo ng Eye Solution ng Doc Alternativo. Ang Eye Solution exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
1: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlo sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City.

0: Naamo ko po bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas. Sakit ang mata, magalabad imong ulo. Halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw. Mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kayong salamat.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
5: Mark Cafe ang gusto ko. 5-in-1 plus 1 ito.
6: Uy, inspirado ang baby loves ko ah.
5: Ganyan talaga pag naumpisan mo ang umaga ng favorite coffee mo. Ang sarap kasi ng natural.
6: Ano kaya kung ipagtimpla mo rin ako ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
5: Sure! Bumili ka muna ng sarili mong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
6: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural.
7: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural.
8: Ako si Amina Dumato, 64 anyos, nakatira sa barangay Sarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, kanang nga tiil ko nagmagao. Nagingon man si Nini nga mag-umpisa kung mag-inom ka sa bulong nga XXL, Makabuhay. Mag-take ko sang kanang bulong, mag-isa na katuig, sobrang dara nagbalik kanang akong lawas. Makahilak ko po dyan kanang akong dibatiyag. Sulod dyan tatlo katuig. Nag-uwi ko sarili ko kung hindi tungod dyan X Makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Pero karoon na pasalamat ko kinag- balik ng kanangang kong lawa. Salamat. Salamat pa ko kayo mga dugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol sinang abulong. Salamat na, sir.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
2: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan niya at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
5: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: High blood, uric acid at mataas ang kolesterol. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
9: Rani Oscuro, Nabo Akamarinisor. Ang nararamdaman ko noon, high blood, uric acid at saka kolesterol. Yun ang pinakang ano ko. So, nakatulong sa akin ang Fulvic Mineral nung ginamit ko siya na iniinom. Nilalagay sa tubig at saka yan ang pinakang maintenance ko kasama yung tubig maghapon. Sa awa ng Diyos naman, gumana natin pakiramdam. Yung ko si Rani Oscuro, taga Sunuan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabo, Camarines Sur.
10: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
1: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
11: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang yung nana, nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat nako. Nag-inom ko ang EXL Makabuhay Plus sa pamahaw. Duha sa paniudto. Duha panihapon duha. Pag-abot og tulo kaadlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo. Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Southon Gold Coffee Mix.
12: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Southon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
5: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.